Yabona uma kumka njena ke ngiyalaphana ke ngibhekelana ke uthi sawubona ke Dlame ngani yami ngihleli nawe ke umama celeke lapha ke emjoji Mwela sedlamilisha sihlezi nawe ke mfowethu ngilaleleke umizuko wakho omnandi ngiyayizwa ke nale ethi ke I'm all for you idlala ke ingoma mfowethu ke kwenza odume ngakho fix zonzama into uzuma be richmond farm ngiyabonga mshana

angikwazi kunje hi umntata ufuna ukufundwa ngenkani moyeni yayikanti nje hayi abalaleli bayo madoda hayi suka all right kodwa dlame umntana maqhulula kangaka ke kangaka bo sengivuke qinqo siyabonga ngakhumbula ke ebusheni bami Grace Mo Ndayelihle awu mfundi emsakazi wami la sengifundile awu sengifundile ngifundile nomndayi ngifundile awu sengifundile impela ngaze ngithola induku ngingapha Miss Puff Johnson kumvela ngikhumbula uphuthi nje embango mangicabanga le ngoma ngaqala ukuzwa kuyena I Blackstone.

sikhumbule ke uqoli imncongo yena uthenge igama lakho. Kanti ke uqolisa mkhwinana ethi kukhwinduli eluhlaza. Indumiso yetende featuring isiyoni sabantu wahlazulwa ngenxa yabo. Pastor Vimboniswa umi nami engumthokozisi. Oh mama betende uphi umhlobo onjengo Jesu. Ulondi osiphenqa imali makabonge uJesu. Umhlekazi unduku. Kosi ngiyabheka kuwe.

Bingelele ngomkele ke ekuseni nje kumhla ka 30 kuyona ke inyanga yesithupha ku 2026 sengathi kukho konke obhekene nako njengamanje inkosi sengathi ngabheka ukuthi

ngendlela ke mina nawe ke esithumana ngazo uyangibhalela ke ungayenzi ungalokothi ungayenzi voice note ungibhalela ke igama nesibongo nendawo okuyona ngithi uzwile into engishilo igama nesibongo nendawo okuyona I hope uzokwenza kanjalo

Mpumulo eNewlands West ngiyamamukela bese ngamukela noSibongiseni Dube eBenhood. Ngibingelele kebona bonke nje abangene ebusuku, hayi njenganami ngoba mina uma kuba bengene ebusuku bekufanele ngingene izolo, kodwa ayikhona. Mina ke ngingena ngo 3 AM, ngokora 22 impela ngisuke sengisendleleni. Abo ke abangene ebusuku ngabala ke ama security kuzoba ke amaphoyisa. Yebo, kuloku ke ngizwile ukuthi engathi namasosha akhona nakulesi sethu isifundazwe. Kale kwaloko ke abasebenza kwezempilo ngabodokotela, amanesi, even

Ubheka bomama umbambi. Ayikhona. Ubonga ukuthi ke uyasithanda lesi steshi ubani no. Uyibiza ukuthi ke unjinji lo. Ngibona ke lapha ku TikTok. Uyangilandela kodwa lapha ke ku TikTok uyamlandela u Dr. Xwesu. Wenjinji uthi ngicela ukubuza esiphi lesi steshi. Uyazwa nje ukuthi ngathi kumnandi uyabusiseka nje. Nalo baba ngathi ke uyizaka.

khona umuntu wakhe umyeni wakhe kodwa kwangoku sathi awumele kancane lo 3 hours yim no Dr. Chris ithi ke indoda yakhe ngapha ngicela ukuthi ungangibangela umsindo athi khululeka

Isho du sanga two, yebo. Ilo umflatele, omnika umhlane wakho. Bese kuba yimi ke ngapha ngaphambili, yebo. Mina nawe sikanje. Ngibekezela ke wena ungapha ngemuva. Kaleko lo nalaba ke abangibukela bese emnyameni, abantu bacishile endlini bathi kuba mnandi mawumbuka. Awu, usho nje. Ngeke kwenzeke ukuthi kunento edevelopa kuwe ngaphakathi. Kuthi ngathi ungangibuka. Futhi noma iradio ikhona yabo, ungadingi nokuthi uzodownload i-app. Kodwa ube nento othi engathi ngambuka, yabona ngathi content.

Ushona eke uyangibuka la uyabona ukuthi umuba bethi iyami indodakazi ubeka nesandla sakhe lapha esifubeni. Hayi bafowethu ngeke siza kancane kakhulu lapha ke ekuchofeni, chofana bafowethu, chofana sikwazi ukuba kwamanje sise

lolu suku uNkulunkulu wethu silinikezwe uwe. Ngoba zonke izinsuku esingena kuzona. Sizithola ngokumusa osenzela wona nsuku zonke. Ekameni kaJesu nanamhlanje siyabonga umusa ongaka ukuba usithwale kuze kufike lolu suku. Awuthwalanga nje thina kuphela, waze wathwala nemithwalo yethu. Njalo ke namhlanje kuseni sithi ungcwele uyababazeka. Wena okhazimula ngobungcwele. Wena ukibela mafu njengenqola. Bese wembatha umlilo njengengubo. Amehlo akho angamalangabi omlilo. Uthembekile ngezikhathi zonke. Awudideki, awukhathali. Alikho iphutha kuwena. Ubukhosi bonke nokujula konke kukufanele. Ngalezi nkulungwane zabantu abalalele lo msakazo, siyaliphakamisa igama lakho emagameni onke amiswa abantu. Sithe lakho lodwa lingcwele futhi liphakeme kakhulu. Futhi ngelakho igama onke amadolo ayaguqa. Eyilimi zonke ziyavuma ukuthi uJesu Kristu uyiNkosi. Sithi ke busa ezimpilweni zethu, ube yiNkosi ekuphileni kwethu. Uma sikuwe sithola ukuphila. Namhlanje ke kuseni sibonga ukwazi ukuthi kulolu hlelo ukhona. Njengoba ukhona kulesi studio engikusona, nasemakhaya naseyindaweni lapho belalele bekhona ukhona. Ngoba wena uthi useThekwini ubuseGoli. Uthi useGoli ubuphesheya kwezilwane. Akukho mzuzu la ungetholakale khona. Ngoba owakho umhlaba wenza ngokuthanda kwakho. Ubukhosi bakho nombuso wakho uyakuma kuze kube phakathi. Awumanga ngevoti lomuntu. Ukhona ngokwakho inkosi ephakela. Wena wabeka ukuphila kwakho phansi, wanikela kwakho ukuphila ngenxa yabaningi. Ngegazi lakho sathola ukuthethelelwa kwezono. Manje ke simi ngesibindi sivuma ukuthi uJesu Kristu yiNkosi. Ubebusa izolo, uyabusa namhlanje, uyobusa futhi naphakade. Nguwe izolo, nguwe namhlanje, kuyoba nguwe naphakade. Nale nhlanganyelo esiyenza kulo msakazo njalo ekuseni ngo-3 iyizeleze uma wena ungekho phakathi kwethu. Ngani sihlukaniseka kwabanye abantu nakwezinye izidalwa oyidalileyo eyikhona kulo mhlaba? Ngoba sihamba nawe. Manje ingakho singafuni ukusuka kuwena ngoba sihlukaniseka ngoba sihamba nawe. Yebo, sithenga itolo eyifana nalezi nabo abathenga kuzona. Simbathe izingubo nabo abazimbathayo. Sidle ukudla abakudlayo. Kodwa sibonga leli iqiniso lokuthi sehlukile ngoba sihamba nawe. Futhi sihlukaniseka kalula ngoba sihamba nawe. Ngethembe nelilodwa esimikulo ukuthi ngelinye ilanga liyakukhala icilongo. Bese kuthi thina esizinikele kuwena. Siyakukuhlangabeza emafini, siyakuhlala nawe njalo njalo. Nalapho sekuqalwa izulu elisha, kudalwa umhlaba omusha, siyabonga ukuthi siyobe sikhona. Futhi siyasho namhlanje noma izwe lingasakukhulumi lokhu, ukuthi sikulindele ngoba ngelinye ilanga uzobuya. Uzolanda ibandla lakho, lapho ke siyosho ngesibili. Sesikubona esibhakabhakeni. Lapho sesikuklolodela ukufa okuthathe izihlobo zethu.
sokusukumuza ukufa sithi kufa kuphi kunqoba kwakho na ufa luphi udosi lwakho siyosho ngesibindi sithi makabongwe uNkulunkulu usiphe ukunqoba ngenkosi yethu uJesu Kristu lapho ke sesikubona siyakuba nenjabulo enkulu futhi ke siyosho simklolodela usathane sithi nayi inkosi yethu ebesilindile besihluphekele iminyaka sithukwa

Baba siyakuthanda. Ukuba besiyonikezwe elinye ithuba lokuba sikhethe konkulunkulwana bakhona. Besiya kubuya futhi sikhethe wena ngoba kuwe kunokuphila okuphakade. Siyakuthanda Jesu.

osonto sikole kuze kufika ke sesikhulu. Kwenza kuba sibe seduze nokuphila. Manje ke bafowethu anginaso isikhathi eside nje. Ngalamazuke ngizama ukuchaza nje ukubaluleka kokuba kube khona izwi lisuke lifundiwe. Noma ke lingasachazwanga nje kakhulu. Ukuze nobuza ukuthi bekuvulweni. Ngoba omunye angafika late njengalo ofike manje inkonzo ethi awu. Kwase kudlalwa ingoma manje akushunyayelwani namhlanje. Kanti inkinga ayikho kithi ikuye uyena ovuke late. Ngoba ukuba ubevuke kanye nathi. Manje ke sengenzela kokuba nani ma benibuza konto abakayikhohlwa. Nithi ke ubevule incwadi kaJeremiah 29. Siqala ke ukufunda ivesini leshumi. Size siyoma verse 14. Jeremiah 29 verse 10 to 14. Yonke into umuntu bafowethu abhekana nayo empilweni ihamba ihambe iphelelwe isikhathi. Zimbili izinto bafowethu uNkulunkulu enza ukuba zibe nento ekuthiwa yiphakade. Konke okunye okubonayo noma ngabe kubuhlungu kangakanani, noma ngabe kuzwela kangakanani, noma ngabe sekwenze umonakalo ongakanani, kodwa kufanele wazi ukuthi angeke leyo nto ibe khona kuze kube phakade. Ngoba zimbili izinto uNkulunkulu azibeka ukuba zibe yiphakade. Mthandazi wami, ukuba yena umoya ingcwele akulekelele ukukuqonda lokhu. Noma ngabe usuhlale isikhathi eside ugula, noma umsebenzi ungawutholi, noma sewunokhe isikhathi eside ufuna imali yakho kungenzeki, mhlawumbe udlula esikhathini esinzima ngakwezezimali njengamanje, noma mhlawumbe kuyaxokozela enhliziyweni yakho akunakuthula, akuyi empilweni la ufisa ukuba kuye ngakhona. Aziqondani izinto ngendlela ofisa ukuba ziqondane ngayo. Kodwa ngifuna wazi ukuthi noma kunjalo, lezo zinto angeke ziqhubeke kanjalo kuze kube phakade. Liyakufika usuku lapho iNkosi iyobheka ngakuwe. Akazana noma ngabe mhlambe sekukhona nabantu abakuprofetile, bakwenza nabo wagula kakhulu ngenxa yezinto abaziprofete kuwe. Mhlambe bazanga ne-solution yeyinkinga obhekene nazo. Kodwa kunaloko bakuthwalise umthwalo kakhulu. Baze bafisa ukuba kube nezinto ozenzayo nazo ezifuna imali le engekho. Mhlambe abanye baprofete izinto ezivele zakucindezela kakhulu. Abanye bakutshela lokhu naloko abathi yiko kuyisizathu sokuba impilo yakho ingayi phambili. Manje kamsori ukuba wena ke othole lezo iprofeto. Angikhathani noma ngabe sezikonfirmwe abantu abaningi. Ukuthi baningi abakonfirmile akusho ubuqiniso bazo. Ngoba uNkulunkulu kuphela ongakhipha igama lokugcina. Noma iluphi uncedo olufuna ukukuphuca imali yakho yokugcina aluveli enkosini. Uma kuthiwa yenza lokhu ngemali enkulu ukuze kulunge into zakho, lokho akuveli enkosini. Labo bantu ungabesabi. Noma bangathi uma ungayilungisile leyo nto ngeke zikulungele izinto, ungabesabi. Futhi ngiyasho namanje ungabalaleli lokho ngikukhuluma ngekuKristu. Ngoba iNkosi uJesu iyazi awunayo imali yokwenza leyo mgilingwane abathi yenze ukuze ulungelwe izinto zakho. Angeke ke iNkosi ikufune imali ngoba iyazi awunalutho, futhi iyazi ukuthi

dingakanga kanani ukuba ulungelwe izinto. Kwazi ukuhlukanisa imibono yabantu nokukhuluma kaNkuluNkulu. Mesabe uNkuluNkulu hayi abantu. Afuthu nina ke mhlawumbe manje ugqilazwe lezo iprofeto nalabo ke abaphuphe amaphupho ngawe. Bamba lamazwi ke ashiwo inkosi ngaphambi kokuba ngifunde uverse 10. Lokhu engikudlulisela ke kulabo abacindezelwe ziprofeto ezithile. Lo muntu wakuprofethayo walala wakhululeka yena. Waqhubeka nempilo nomndeni wakhe, wena wacindezeleka kakhulu ngoba ekutshelile ukuthi uyoze wenza u1 no2 no3 ukuze ulungelwe izinto. Uma ke ukulungelwa izinto kudinga ukuba ufunakale imali lena ongenayo, lokho akuveli enkosini. Noma ivangeli bafowethu limahala kodwa lenza izinto ungaze ufunge ukuthi likhokhelwe shisiwe imali. Manje ngama kukhona kabaprofete lokho kuwe. Uverse 8 wale ncwadi kaJeremia uthi, ngoba usho kanje uJehova Sebawothi, ngingadide kubafowethu kuverse 10, ngisiza nje wena ngoba yilokhu inkosi ekwehlisela kumina, ngoba angifuni usatshiswe. Ngoba usho kanje uJehova Sebawothi uNkulunkulu kaIsrayeli uthi, maningakhohliswa ngabaprofethi abaphakathi kwenu nababhuli benu, ningawalaleli amaphupho enu eniwaphuphayo. Noma ngabe seniphuphe izinto ezithile eziveza abanye abathile abafayo bekhala ngokuthi balambile, khumbulani ukuthi imali yembuzi aninayo nemali yenkomo aninayo. Labo futhi abathi balambile banishiye emhlabeni bebona ukuthi aninako, abakwazi ke uma sebefile bakhombise ukungabi nangqondo. Ngoba kufanele ingqondo yabo isebenze kahle ngoba sebafa phela bangale bona. Kufanele ngabe bayabona ukuthi ustrugglisha kangakanani, kanzima kangakanani. Lento ngiyikhuluma ngesibindi ngikuKristu. Noma ngabe uphuphe ini, nize ningawalaleli namaphupho enu, akusho ubaba uCwezu, kusho inkosi uJesu Qobo. Maningakhohliswa ngabaprofethi abaphakathi kwenu nababhuli benu, ningawalaleli amaphupho enu eniwaphuphayo. Ngokuba baprofetha amanga egameni lami, angibathumanga kusho uJehova. Ngibulaleni ke ngokuba baprofetha amanga egameni lami, kusho uJehova, uthi angibathumanga. Noma ngabe bangakhuluma kulandeleke, bakhulume kuqondiseke, uthi mawuqondanisa kubonakale. Angikhathani noma ngabe bangakutshela ngisho unyaka nenyanga, uthi uJehova Sebawothi baprofetha amanga akabathumanga. Kodwa yena naku akushoyo kuwena, verse 11, ngiyayazi imicabango mina engiyicabangayo ngawe. Oh, glory to Jesus. Imicabango yokuthula, ngiyazi kunokuxokozela manje, kunokukhala okukhona kuwe, udidekile engqondweni, awazi okufanele ukwenze. Kodwa uthi uJehova uyayazi yena imicabango anayo nama-plans anawo ngempilo yakho. Uthi imicabango yokuthula kungeyona eyobubi. Akacabanga izinto ezimbi ngawe, ucabanga izinto ezinhle. Ladies and gentlemen, ngibuyela kuverse 10. Yonke into obhekene nayo manje kuzohamba kuhambe kube ngazuthi ayikaze yaba khona, iyophela njengoba kuye kuphele inkungu emehlweni uyibhekile. Lapho iminyaka engamashumi ayisikhombisa isiphelile eBabel, ngiyakunihambela. Mhlawumbe ungilalele njengamanje, uSathane kukhona.

ngamashumi amathathu kuyena ke uJuni ka 2026. Uyayibona ke indaba ngampela ukuthi kusekuseni nje umehluko uzwile kulomsakazo. Ikhona ke njengiyawuthatha lo mzuzu ngithi boza kwethu. Kinibonga nonke. Sukulu shalfikile, a new day has come. Jabula ke ngalolu suku. Lusha futhi luhle inkosi senzele lona ukuba sijabule sithokoze ngalo. Usuku ke lamhla ka 30 kade ke lubheke ngamehla bovwe lumlamnyajuqu. Kakhulukazi ke obekiwe inhlaka ke eyilwisana nabo kufika kulelizwe ngokungemthetho. Ehe, lona kusuku lolu kade ngempela abaningi belubhekile njengoba ke sazi ukuthi namhlanje kuseni nje kunemashi elindele ukuthi iqale lapha phezulu ku-King Dinuzulu yehla njalo. Mina njengoba ke kuyilona lolu suku lwamhla ka 30 uyosazisa ke emlaleli la ukhona ngokuqhubekayo noma ke okwenzakalayo. Usebenzise yona inombolo yethu ka 0638208448 usithatha ke usibeka ngokuqhubekayo ngokunjalo intathelza lomsakazo ithechithisa ka ukubheka isimo ukuthi ngabe sihamba kanjani idamaneke zisithatha ezisibeka. Ngale kwaloko kwehlala eduzane komsakazo wakho izwi lomzansi siyazi ukuthi abanye basazophuma abayoba ke ingxenye yayo imash abanye vele sebephumile. Sikhuluma nje ekuseni ngo 17 minutes after 9 emsakazweni wakho izwi bakhona ke abavukile bahamba bayemsebenzini kwaziseke nezokuthutha zikhona emgaqweni amatekisi ke ayahamba njengenjwayelo. Ngale kwalokho ke abanye abakwazanga ukuya ngenxa yokuthi namhlanje kuthiwa cha ungezi namhlanje bahlezi ke abanye amakhaya. Sikhuluma nawe nje asikubingeleleke ekuseni emsakazweni izwi lomzansi u 98.0 sibonikeleke nakhona la enkabeni yedolobha ukuthi nezokuphepha zithe chithisa kikhona nekhona bakhona baqaphile ke isimo osukwini lwanamhlanje. Sike sabona ke nawo ke amabhano yehlenyuka ukuchecka ke isimo khona lapha eThekwini ekuseni nje. Itole iningi ke enkabeni yedolobha zivaliwe nanjengoba kuyilolu suku lamhla ka 13.

0: ilizwi lomzansi.
1: Izindaba zokugamanxa kwehora leshaga lolunye ekuseni nohlobisile lishozi sawubona mlaleli. Umnyango wezokuthutha kwaZulu Natal uthi wenza osemandleni uqinisekisa ukuthi ke konke kuhamba kahle kukho ukuphazamiseka emgwaqeni.
2: Kuzoqinisekiswa ukuthi imoto ihamba kahle.
1: Kana amaphoyisa kamasipala wethekathi konke kumngomomo uqinisekisa ukuthi konke kuhamba ngendlela kwimashi eqhubeka ke eThekwini namuhla yokulwa nokuthi kuyabo kufika babuyele emazweni abo mangabe bengenazi imvume zokuba kuleli. Thola lezi nezinye uma kubumbana ihora leshumi.
3: Uyaphila hlobisile?
1: Siyaphila sisinjani?
3: Hayi sikhona. Uhambe kahle futhi impela waze wazofika.
1: Hayi ngihambe smooth shame ngihambe kahle. Hayi ngihambe.
3: Kuhamba kanjani ngala uqhamuka ngakhona?
1: Bakhona phela abantu ngoba bekusase kuseni ugqwaqwaqwa kodwa yababona bona
3: ukuthi bayilungiselele
1: ukuphuma.
3: Izwa kahle kakhulu kodwa ke sizozwa ngokuqhubeka kohlelo noma kwisikhathi. Kade ngibona nakhona le nkabeni yedolobha ukuthi hayi amaphoyisa athe chithisaka akhona.
1: Athe chithisaka neyitolo eyiningi ivaliwe.
3: Yaziningi kakhulu zivaliwe.
1: Ivalwe zonke kahle kahle almost zonke.
3: Hayi ke kuzobonakala ngokuqhubeka kosuku.
0: Lezi bekwesifingqiwe kuyizwi lomzansi. Izwi lomzansi yizwe umehluko. Sithole noma ukuphi emhlabeni. Downloada i-app Izwi 98 FM. Izwi lomzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile. Izwi lomzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
4: Amen masindi nabalaleli bezwi lomzansi. Ngicela ukuthi happy birthday kimina newele lami uBongani. Ngithi nje ngibonga uNkulunkulu ngokuthi asigcine size sibonele iminyaka eminingi kangaka. Ngithi nje ngiyabonga, Ngiphakamisa udumo kumdali. Namhlanje ngithi plus one. Happy birthday to me and my twin brother. Cela nje uNkulunkulu abe nathi ngazo zonke ikhathi. Nathi nje singakhohlwa ukumazisa uNkulunkulu. Usibongile Mthombeni, uMamthombeni. Wakwadube engcongcini enanda. Amen, ngiyabonga.
3: Amen, sibongile. Inkosi ngigcine bakithi newele lakho uBongani. uBongster. Ngigcine nje inkosi okuhle nomusa kunilandele bowele. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngani.
5: Ela masindi nabalaleli bezwi lomzansi ngithi nje ngifisela ngicela ukuthatha lethuba ngifisele uNosihle wakamthembu uSihle ohlala eNtuzuma kasi ngase rank yama tax ngithi nje Sihle erank yako 9 and 10 ngithi qhubeka ntombazane ngiyambongela umakho uNozipho ukuthi ukhulisile uyintokazi namhlanje ukhulile kodwa uziphethe kahle qhubeka njalo ungabukeli ontanga yakho ukuthi benzani wena le ndlela oyiphethe nga uqhubeka njalo ngayo ilawo mazwe ngikunikeza wona ngithi nje uzophumelela nami ngiyakufisela kukho konke okufisayo sisi uNkulunkulu angigcinele wena nenhlonipho yakho indlela othobeke ngayo ngithi nje phambili girl ngiyabonga ufiselwa uNeli wakamthembu ngiyakubongela noZipho ngomntanakho.
3: Siyabonga kakhulu Sihle indaba ezimnandi ezinhle sizwa bakithi ngokuthi ukhulile kodwa usiphethe kahle uthi nje qhubeka ungababheki abanye ukuthi benzani bambe kanjalo lelo giyo hamba ngalo lihle kakhulu uthi qhubeka nje sithandwa qhubeka nami ke ngithi qhubeka ikhule nje inkosi igcine siyabonga kakhulu asiye ke siyobheka umlaleli osibhalele uthi ngiyabingelela masindi kwizwi lomzansi ngiyacela nje ukufisela usisi wami uMathi wakwaMaphalala uthi ke ulaphe intabeni zasegoli uthi ngithi nje happy birthday ngokufisela nje okuhle kodwa uNkulunkulu aqhubeka kugcine asigcinele wena ufiselwa yimina usisi wakho uThobile uthi ke usemgababa Thobile mgababa siyabonga kakhulu asiphinde futhi obheka nangomnye umlalelo osibhalele ukuthi uthini yena umsakazweni wakho izilomzansi angimingelele amashezi kuzalwa umashezi magwaza la emlazi kwa W nomakhelwane wakhe uSdu ngiyabonga umashezi yobhalile happy birthday dlabo khule nje intomshezo inkosi ke igcine molo sindi ngicela ukufisela umzukulu wami uThulema Madlamuka yes uthi ke usiko luhle kakhulu lokuzwala ngithi nje akhule azakhokhobe ulapha ya enanda ekhongo ufiselwa ke ugogo wakhe ubuye magwaza eVerulam siyabonga gogo okay asiphinde futhi sizocheka le voice note ukuthi uthini nomlaleli safisela nje abazalwayo usuko luhle
6: ya ngiyabingelela wesisimasindi lapha emsakazweni fethu ngibingelele nabalaleli nje bonke ngiyahleka njengoba manje ukhuluma ngale ngoma leka Rebecca Malope nanokuthi abasebekhona ngithike mina sesiwami ngicela ukuthi ungambuzi wena yimina engibuzayo ngoba ngiyazi uma kubuza uma ukhuluma wena uzobe sana akhuphuke nje akhuphuke yimina engibuzayo ukuthi usihlobisile wayesekhona ngalezo yikhathi ngoba manje ngizwile izolo nibangisana ngokuthi ama 2K ngamuzwa ayayaye ekhuphuka kanzima kabi kabi so yimina engibuzayo yimi akusosi sisimasindi obuzayo mina ngicela ukuthi ungaloke lihluphana no sisimasindi lapho
3: Alright, ikulungile ke sihlabela phambili emsakazweni izilomzansi. Asiphinde futhi sobheka nangomunye othi ke happy birthday. Angibingelele amashezi ngithi happy birthday kuSililanga uMakalungelo benondalo undalo lapha kwaMashu kwaJi. Ngithi nje okuhle kodwa asifisela khona okuhle ke uthi ke okuhla kube njalo yebo ufiselwa ke ulungile umaka Wanda intuzuma umaka Wanda ke usho njalo kulungelo benondalo bakithi siyabonga kakhulu sikholwa ukuthi bazoba ke nosuku oluhle kakhulu futhi ke phela nima check ukuthi baya udlala yini bakithi yizwe sabona siyaphila njani
7: siyaphila kuba namakhulu nemembe kubengisali solo
3: Ubuzani izolo makakholwane?
7: Eh bengizaliso.
3: Ah, ubakithi kodwa ulonwabela usuku lakho.
7: Hayi ngina ngijabule kakhulu baninge bebengifonela.
3: Eh. Siyabonga kakhulu sithandwa.
7: Ngipha namhlanje izipho.
3: Bathe namhlanje bakuthembisile.
7: Yebo bathe ukuthi inyanga ingakaphili.
3: Ngicela nje ukuthi bonke abakuthembisile bazigcine ithembiso zabo ngoba mumbe umuntu othembisa angafezi ngoba ubalindile njengamanje ukuthi bayeza futhi ngiyacabanga babhalile phansi ukuthi usibanibani nosibanibani futhi bayibhalekele bona engqondweni ngoba phela bashilo.
7: Yabo msisi.
3: Thank you Sandra Samukhulu inkosi igcine wisibusisi uyezwa.
7: Amen
3: ngiyabonga sisi. Thank you no. All right. Mangabe umthembisile. Khona nje umthembisile obezalwa. Ngicela ukuthi ukufeze lokho ngoba kuhle ukuthi uthembise bese ungafisi. Bakithi ngiyawukhuza lo moya wokuthi uthembise umuntu into bese ungayenzi. Ibhlungu kakhulu leyo nto. Ngoba mase kusendela usawubona ku WhatsApp uzobe usiyamplutika umzibe kanti wena owamthembisa. Ecabanga ukuthi usukhohli ufuna ukukhumbuza mhlambe mayibona umbingelela uzocabanga ukuthi oh mhlambe ke ha ukhonje usimani mani we ngangithe kodwa ke khona ikhokho la enganqeni ukuthi asho ukuthi hayibo konje ngangithengo ungithethelele bo hayi ngizolungisa aphinda kuthembisa okunye futhi aphinda ngafezi futhi yimbi kakhulu leyo nto bakithi ayiyekwe nje leyokuthembisa umuntu bese ungafisi angimingelele amashezi ngicela ukufisela usisi wami uthi ka untombe enhla kwaMdabe

0: angikhuzile. Kunalo muntu ongikhuluma kabi, ngithule ngithe du, ngithi ngisathe hhayi. Uyangikhuluma nje, ngiyawukhuza lo moya okhuluma umuntu kabi. Elapha kodwa engakufoneli, engakubingeleli, kodwa ubhizi ukhulumana kabi nomunye umuntu. Ngithi nje ngiyawukhuza lo moya okhuluma umuntu kabi.
1: Check sendiyakwenza ke sinto khona khona sesithemba ukuthi kwasabalela amasobabalela ngithi ayi check abantu umuntu akuze esemuntu ekwazi asafana nenza umsebenzi naso umhla athethe bese yazi sibe asafana ukuthi akhokha imali yakho ejethi kuphela impela nyanga umhla athethe umuntu bese azamuntu akuze ngoba akhokha imali yomuntu nazo okwenje wathi umuntu umfanele ukuthi awenze awambonise umsebenzi wokuthi ungabe sefana ukukhokha imali bese uyamsiba umuntu akuze kwe umuntu khokha umuntu khokha umuntu imali bese umuntu umsiza ubona lapha kwenyanga yabonga dako.
2: Umsakazo ngicela ukubingelela. Ngibingelele nabalaleli nje bezi lo Mzansi bakithi. Hayi, ngibathanda lo ongasuka umphathi. Ngicela ukukhuza la sisimasindi. Lapha nako ATM bafethu. Ngicela ukuthi phela uma ngabe uzokhipha imali fethu, angithi ufike ushaye leso samba leso sifunayo, mhlawumbe ufuna i-R200 noma ufuna u-R500. Masuphumile phela masukuma la uqhubeke manje usuyaqala phansi manje uyawubala. Cha, la emshini bafethu kuphuma le mali le osuke wena uyifunile. Umuntu uzomthola umileke manje umile uyabala, ulayini ungakanani lo mzuzu. Uthi ujambona umphinde futhi umbone uyaliphindisela futhi ikhadi, usekhiphe nya akhuzekani bafethu. Cela nje nikhuzeke, hayi inzima kabi into eniyenzayo. Nathi siwe soyikhiphela o-20 sentshana bethu lapha, namanje sesiyabambezeleka. Kuze kuvale ngisho endaweni. Hey.
3: Kodwa manje sizoyithini lento ngoba sike sasho ukuthi imali kubalekile ukuthi uyibale inkosi yami. Sike sayiveza le ndaba futhi kubalekile ukuthi ubale ukuze noma ishoda kubonakale ukuthi uyibalile. Khona ke ngiyezwa ukuthi abanye basuke bebambezeleka kodwa manje phela unansi indaba. Ufuna ukwenza isiqiniseko sokuthi uyaso ngoba kuyenzeka ukuthi iphume ishoda bakithi imali emshinini. Manje ke kubalekile ukuthi uyibale usakhona la kuze kuzokwazi ukuthi kubonakale ukuthi impela ibiyishoda le mali. Izile lisobona.
4: Ngiyaphila madlaba.
3: Siyaphila njani?
4: Ngiyaphila bothu ukukhuluma nefolana la hofa umfoka sithole emzinyathi.
3: Yes fa.
4: Yeah. Ungixolele mfethu ngihlekisa indaba yoshintshi. Okay. Yeah no no akwengithi nje hashtag kuzeka. Yabona njengoba kuzoba imashi njengoba kumashwa njengamashi akungathi mhlambe ngo-3 o'clock mhlambe ntambama senifunda indaba lapha emsakazweni sesiyezwa sekuthiwa sekhona sebevandalaza izinto obona izinto benza noma yikanjani ngoba leyo mashi igama lithi ihlelekile njengoba ihlelekile akusilindele ukuthi sizwe izinto ezimbi esezenzekile. Ngithi nje hashtag kuzeka asebe ama-Afrika ayiphethe kahle. Ngiyabonga bethu.
3: Siyabonga kakhulu wefa. Right. Sihlabela phambili hashtag kuzeka asigijime siye ngapha.
5: Madlaba ake ngibingelele masigananda. Ayibo ngithi kuzeka wendoda. Ayibo nanku umhlola bo. Yabona ke la sishaywe emva kwendlebe. Kuyomashwa emadolobheni nampa abantu sihlezi nabo la ngihlangana nomuntu ngiyambuza ndoda awuyile ngane mashini uthi we ngiyayidayisa uyayidayisa kanjani awunawo yini kanti amaphepha uthi lutho ngisayivalela endlini uyayivalela endlini ehlezi obani bakuphi khona bese ngithi labantu futhi abathi uma ngabe kukhulunywa bethatha izinto phansi abakhuzeke ngoba makudlula lelo suku lanamhlanje madlaba uma kubonakala umuntu okufika akaphephile emgwaqweni bayilimazile ke ngokungahambi ngoba namanje nje ngiyamkhuza ndoda kuvaliwe uhamba awunamaphepha uzokwenza njani uthi nama ngazi ke ngiyabonga madlaba.
3: Alright, emsakazweni izilo Mzansi ku-98.0 FM. Sihlele kamnandi sithi ke hashtag ikhuzeka ikona esikwenzayo njengamanje ukuyizwa sawubona. Alright, usiphunyukile lo

0: Hello. All right. Angibaleke la mlaleli bengade ngitheke mina nawe sokhuluma usithatha ke usibeka ngokwenzakalayo noma oqhubekayo endaweni oyakhele ukuza ukuthi ulaphi nendawo ngalolu suku ngalesikhathi kuhamba kanjani futhi ke lapho ukhona yizwe sabona?
1: Uyaphila msakazi.
0: Siphilile baba njani?
1: Uyaphila ukhuluma nomthotho ngolapha emauti lapha ngakaba abangqolonyukayo.
0: Ehhe.
1: Hayi. Ngithaka ngiveze ukuthi la emawoti noba kusathulekile kakhuluthi ebonakalayo.
0: Akho lutho lapha emawoti.
1: Akho lutho ngaphandle kwayizolo ke kwathi ukungena isitoro sakababa lapha. Bathatha impahla ke bacapha izolo ke.
0: Akulimalanga muntu.
1: Sakulimalanga muntu. Bathatha impahla kuphela.
0: Uzoba wena ingxenye yematheni match?
1: Hayi ngeke ngisimo sokuthi ngumsebenzi wami uyangiphoqelela. Ngingakwase umsebenzi wami uzima kakhulu engikwenzayo.
0: All right baba ngiyakuzwa. Kulungile yeah. Siyabonga kakhulu. All right. Usho njalo ke umlaleli lapha ya emawoti. All right. O 22 minutes after 10 emsakazweni izilomzantu asiphinde sithatha omunye umlaleli siza ukuthi uthini la ikhona kuhamba kanjani izo sabona?
2: Tembuka English.
0: Kodwa uyiphathi lami ngiyavivinywa nikuseni uyaphila.
2: Ngiyakuzwa ngiyakuzwa cha. Ukhuluma nasibonga, washa ngisibonga ngomlazi ni.
0: Usemlazi sibo.
2: Hayi. Hayi ngithulekele nako nami lokisho.
0: Ulaphi nomlazi?
2: Ngisemlazi kwaZethu.
0: Oh kaZethu.
2: Hayi ngikhona nje. Vele kwaqoqa nje eyi ababekhona ngaya madoda wathwalini amafaki.
0: Khona lapha esicameni sakwaZethu.
2: Ngibe ngihle ngazi kufike lona mina usuku basheshe bayibonela abawathwala amasakabo bahambe la.
0: So when uzoba ingxenye yematsheni matshi noma usakhona ekhaya?
2: Hayi ngiyahamba mina ngiyangena ngokuthi.
0: Oh uya emsebenzini?
2: Yes ngiyathula ngiyangena.
0: Ngikuzwa kahle kakhulu kulungile baba siyabonga.
2: Ngabo kodwa ngokwenhliziyo.
0: Inhliziyo izoba ikhona. Thank you baba. Yeah. All right. Asihlabele phambili ke mlaleli siphinde sithatha omunye umlaleli sizwe ukuthi uthini ngasokele sesikhathi sikhuluma nawe nje endaweni okuyona ukuthi ngabe ke kuhamba kanjani lapho ukhona mlaleli wezwe lomzansi FM. Asiphinde futhi sobheka nangapha umlaleli ukuthi uthini All right, kulungile mlaleli ngiyakubona asithathele mlaleli.
3: Sawubona mtakamfino ngiyabingelela. Ngingumuzi kaifani bhengu wasendwedwe kodwa ke namhlanje ngisemsebenzini la ku Smith Street okungu Anton Lembede Street. Ngisemsebenzini okwenzakalayo nje la amabhanoi ama helicopter. Iwona ke nje abhizi kakhulu alokhu endiza endiza bese kuba ama companies ama security engiwabona emgaqweni no metropolis nama police ama SAP okukhombisa khona ukuthi cha ezokuphepha nje ziphume ngobuningi ya ilokho engisakubona imagine much angikezwa lutho beqhamuka laba bamashayo engicabanga ukuthi ke kodwa ke kuzokuhamba kahle. Ngiyabonga lokho engikubonayo nje la eThekwini. Ngiyabonga kakhulu mntakamfino, ngiyabonga nabaleli bomsakazi izulu lomzansi, ngiyabonga.
0: All right, siyabonga kakhulu. Umyalezo sithola ke kumlaleli wethu Mzi, asithathe nangomnye umlaleli.
4: Njalo sinje ukhuluma nami la ngumabhodla ongenxeko. Wakajayi wamash. Ayihamba kahle uma bona wona masini. Kusahambeka kumanje inkinga nambeka bikhona. Ngala nje kamashu. Moya trupini kuyahambeka. Kade ngiphumethewe nje ekuseni, hhayi ngibona ekuhambeka. Ngazi ukuthi uma sengibuyele emuva kodwa nje kwamanje kabi khona sikhameko, kabi khona lutho. Yonke into isihamba ngolayini wakhona. Siyabonga kakhulu. Unkulunkulu akugcine nje masindi. Abe nawe. Ngiyabonga futhi, kunde ngiyilayo la. Ngiyabonga.
0: Danke mabodla umsakazi angikubingelele eNewlands kuthuli kushaya umoya and la emsebenzini ke abantu abekho kahle hle kodwa ke kukho konke abahambe ngokuthula kusho ke umlaleli wezi lomzansi kulungile asiqhubeke futhi sithatha umlaleli

0: izokuthi uthini emsakazweni izilomzansi sabona
1: o madala
0: yes njani
1: kananda kumukani
0: imina lo
1: alikhuluma ngemenzo yenza ukuthi hayi namhlanje buya khona kade ngiyosiyeka lapha angiphelele insizo futhi akekho mekho akekho mekho besisukela njengoba futhi bayiphathe kahle amapholisa ngiyabona phimi mani ngiyabuka kodwa abantu abalapho futhi ngongathi mangala amapholisa awekho la mapholisa abantu bayiphathe kahle kuza lapho nje ame
0: kulungile siyakuzwa kakhulu emlalelwe ezilomzansi Simonge uthi naye sephuma ngakhona uhambile wathi ukuyobheka wathi ke ukuyoqalaza asiphinde futhi sizozwa ukuthi kumlaleli uthini ngalesi sikhathi sibheke igama ncane kwehora siyindabeni ke izogamanxa kweleshu msabona okay usiphunyukile lo mlaleli asibona siyamthola inomunye ngaso ke lesi sikhathi ngoba lo usevele wasiphunyula Izo sabona
2: mashizi
0: yes baba njani
2: umasikane la ngisiphandazi
0: yes masikane
2: oh ngiyaxolisa ngiseduze kwe
0: ngomsakazo ngicela ubaleke nje kancane
2: yebo ukuyikhona uyabona la sikhili khona kusawumoya sisi ngobukhawumoya nje asikubona ukubi asikuboni ukuyikhona ukusiphazamisa nokungasiphazamisa sicela nje ukuthi sibambisane ngoba indawo yethu yasemngeni ibizwa ngezigameko yobizwa ngezigameko nje hayi sikhili ngokuthula
0: Kulungile baba siyabonga.
2: Sibonge nje zwini. Sibonge nje zwini.
0: Thank you baba, thank you. All right, ke sihlabela phambili kumsakazo wakho izwi lomzansi. Uyabona ke isikhathi manje kusele nje amane njana ebese sithola indaba eyifinqiwe kodwa simba belomlaleli sobona. Izo sobona? Izo molo. Hello. Ayike angibaleke kanjena la ngobe ngazokuthi ngingedwa kodwa ntombi ngamfini ibhadi lami ngiyavivinywa yini
3: FM

0: imash yokulwa nokuthi abokufika abangenazo imvume zokubakuleli bahambe. Thola lezi zenye ezinye uma kubumbana ihora leshumi nanye.
1: Hlobisile.
0: Yebo.
1: Khalangani. Lalela. Lalisisa.
2: Usisimasindi lapha emsakazweni fethu. Ngibingelele nabalaleli nje bonke. Ngiyahleka njengoba nje. Ukhuluma ngale ngoma leka Rebecca Malope nanokuthi abasebekhona ngitike mina sesami ngicela ukuthi ungambuzi wena yimina engibuzayo ngoba ngiyazi makubuza uma ukhuluma wena uzobesana akhuphuke nje akhuphuke yimina engibuza ukuthi usihlobisile wayesekhona ngalezo yikhathi
1: ngiyahlobisile
0: yahlobisile. Oh, sengizophendula ke ngoba
1: apha mangami.
0: Sengizophendula ngoba sengizile bengakholwa, bengakuthembi.
1: Yahlo. Nangi phela umlaleli, ngibuye naye fresh.
0: Kwakuyinini iqala kanje ukuthi sengizophendula kahle ngalezo zikhathi ayisho. Inkinga akawusho ngunyaka naye,
1: akabanga. Akawusho ngovela unyaka. Asike isidingo sokuthi asho unyaka. Kodwa besha ingoma ka Rebecca ethi uJesu lithemba lami bengiphamanisa nika.
0: Awuyicule ngizwe nje, sengikhohliwe.
1: Angizwanga. Cha, wena phela efanele uyicule. Wena wathi uyachina.
0: Cha, ngisho ukuthi ngiyayazi mina.
1: Hamba uyibheka kubuye nawe uzoyicula. Kodwa ingoma ithi uJesu lithemba lami ka Rebecca Malope. So ke mlalelo bebusa lokho.
0: Angisho usethelele answer yakhe inkosi yami ngoba haya ngiyazi.
1: Oh yes.
0: Angisho usethelele answer kusadinga ukuthi ngilokho ngisho ukuthi ngangikuphi ngikhona ngiyangekho ya.
1: Oh
0: yeah. Yabona ukuthi ngumuntu oqiniso kodwa
1: neqiniso.
0: Yeah.
1: Sekuyilona leli.
0: Yeah, ngoba phela ena bekuthi angaqamba manga ngithi.
3: Lezi bekwesifingqiwe kuyizwi lomzansi.

0: Sanibonani, the soil nimamele izwi lomzansi ku 98.0 FM.
1: All right, again, 27 minutes before 11 emsakazweni izilomzansi ku 98.0. Okay, umlalelo sibhalele ukuthi sabona masindi basekhona la ne Newlands East uthi futhi ke bathi abayindawo bevulile itolo zabo. Right, kulungile, asambe siye kulomlaleli sizwe ukuthi uthini yena.
2: Hayi, ngibingelele emsakazweni, ngibingelele sisindi nabalaleli. Nokwasho umnyama ozokhundla khundla uthambo lwenyoka ehlabela umsondalo, umkhonto ogwaza phakathi naphezulu. Fene bayahle inzi yahleka. Ngilike emond, bangazi ngothulana okamsileni, le ntabeni yezulwane ongona. Esisi, ngiyayibona bayahamba la bantu, yazi kumnandi kanjani. Se ma ngivuka nje izolo, hawu. Ma ngibheka iy'tolo zivaliwe. Inkinga-ke naye okay, ku-right bahamba kuhle futhi siyajabula. Inkinga sesisele nale gengi yakithi-ke emnyama. Eyi, ngile mnyama bafowethu. Ayi, kunzima mani, ayi. Abasabizi-ke kanjena-ke manje. Maphazi ahambe eqolo, zisuka nje la bantu bengakacaci ukuthi kwenzakalani, kuba yima kuhleleka izinto. Sebembe eqolo. Bathathwa phakithi abantu bakithi baye umhobholo ukuze bazophila kahle empilweni. Sibulawa umhobholo kakhulu. Kuningi okusazoba inkinga la. Isikhona vele sifuna khona behambe, nami ngiyajabula. Kodwa ake silungise nabantu bakithi akuyibona abazohweba la, abathanda ukufuna iy'tolo. Bayeke le nto abayenzayo abantu bakithi uhubha imali. Ngeke uze uthenge ibhanoyi udayise ama-chips. Yabo, dayiswa ugwayi beshuma, udayiswa chocolate ley'ngane. Ucabanga ukuthi ma uyishuma nizo-edu 2 rand, kuzoba u-3 rand. Ucabanga ukuthi uzogijima ngemoto enkulu manje noma ubona usudlondlobele. Cha, cha, cha. Sinaleyo nkinga-ke manje sibhekene nayo manje la. Hhayi ngeke bafowethu. Hhayi, senze nje izinto kahle-ke ukuthi laba abahwebayo bahwebe nje kahle nje bafowethu ukuze sizokwazi baxhasa. Otherwise sobuya namaplastiki le emadolobheni ey'tolo ey'nkulu.
1: Right, usho njalo-ke umlaleli emsakazweni izilomzansi ekhala-ke ngokumbe eqolo kubathengisi bakithi athi-ke cha besalifulathele nje kodwa hawu nangesekhala ngokumbe eqolo kwezinto ey'thengwayo.

ngayo uphendule uzoyifaka ethilini noma uyifaka esikhatini sakho lapho faka khona imali o cash uyobona ebusiness yakho konke kuyokuhambela kahle leli woza woza ke thola kumina kodwa lempukani khombo yempukane umuthi neusauti neinsipho nengamafuta uyakwazi ukuthenga semakhemisi uthi ngifuna okwakasikwili nobhoko ngwasebebaningi abantu sebekopishe izinto zakasikwili thola kasikwili nobhoko kade yabakhona impukane sebekhona labanye futhi sebenayo impukane futhi Thola sikhona kade wabakhona isigqiki somkhovu lesi esixosha imibi emoya emibi sothi thola sida kwezindawo sesiyikhona isigqiki somkhovu ngiyacela unoma ungangena kuyiphi ikhemisi uthi ngifuna izinto zakasikhwili nobhoko uyongibuza ungiphala ulimile ekugcineni ngizofuna futhi umuntu lanamsazi wami othi baba ngiphethwe lesifo lesi okuthiwa i-cancer Baba uma ngiphisiwe angisakwazi kuyibamba sengathi ngavele nje ngivele ngidedele khona lapha noma ngithi ngiyayibamba ngibambeki sengathi ngifika endlini encane sekuphumile okunye okuncanyana woza uzothenga ke isikhwili esu number 2 uma wazi ukuthi unenkinga ye cancer noma izinto zakho sezeza thinteka seyiqala ukufaila kuwena Ngibona umuntu othi baba ekhaya kunento egijima phezulu kwendlu lento izingane zezikhale siphupha sidla njalo ebusuku lapha ekhaya seze sibe nenkiya yonke ekhaya yesilungulela ngoba lesi silwane sisidlisa sonke woza mntanami uzothenga le khombo yesilwane sothi woza uzothenga le khombo lena kamashudula iyona bandla ekwazi ukuthi size ezintweni eziningi kuwena lapho ekhaya okuye futhi engokucela abantu abalandeli maphile nikwazi bani kwenze ukuthi umsazi wami yabona uma ubona ukuthi konke othu uyakuzama akulungi konke wena othu uyakulungisa noma kulungile kuhamba hamba kushabalale ngiye ngicela bani ukuthi ake usuku omuze kapha sikhwini nobhoko ngoba baningi abantu okufuze ngabe nabo kuthiwa bathwele manje kodwa bayahlupheka kanti labantu bazalwa bembethe uyabona uma wazala umbethe nawe ukwazi ukuyibotha inhlanhla unayo musake uma ubona amandla unawo ukuthi uhambe uyothenga lembuzi yokwembula mase uhlala phansi uthi deka woza lapha kasikhwili nobhoko ufike khona uthenge le khombo lena yomembulo woza kasikhwili nobhoko ufike khona uthenge le khombo yomembulo ozoyithenga nenkuku emhlophe namakhandlela ayelo namhlophe nabovu ozokhuleka ukucele emsamo noma la uhlala khona uthi ngicela abantu abadala ngizombula le ngube engazalwa ngimbede uyabona uma sekusolwa muthi uyubone ukuthi ukuvula emsamo kancane ubona hayi bona ngivuleka bo awunawo nami naye ngize ngihole imali izifiqwenye iziphinde ifiqwa yenye futhi esithathu ithola imali ayisasebenziseki kakhulu njengaqala yindaba na wambula leya ngubo owawuzelwe uyimbethe ngomuthi wasikhwinobo usoluza noma usukwenza lokho kwembuzi kodwa usuphoqwe lokho ukuthi kuvele kwavuleka kwacaca izinto zakho wabona ukuthi into ethintwe isandla samanje la isilwa ngalula woza kuzothenga le khombo lapha eSangro House uyongibuza ungiphale ulimi sami kunovasila lapha wasikhwini nobhoko kubantu abangenawo amandla kubantu abazibonayo ukuthi noma bona bethi bazama kodwa kuzameki Lewa nesibuso somdali usigcoba ekhandlele liyele noma elimhlophe usigika ngommese masuyakhuleka ucele konke okufisayo Lova selabandla ngiyacela uma ubona ukuthi wena awulungelwa elutho Thenga lova vaselina uma ubotha amandla unawo wena okuthenga lova vaselina kuneyiwazi asikwini obothwa umxazulu singamanzi Kube khona esinye uthi uyipowerful water. Kube khona esinye esiwa isamadlozi.

0: uhlobo lwemaseli isibeletho nje siyimaseli umthetho waso.
1: Mm. Ngizwa kahle kakhulu. Ngabe ayinto ejwayelekile dokotela noma ayinto oqabukela ivelile?
0: Ayinto phela esithanda ukuba common kubantu besifazane. Abaningi nje bahamba nabazi ukuthi banawo. Ngakho sesithi abantu abazojwayeza ukwenza ama-check up. Kuyasiza ukwenza ama-check up ngoba enye into ithule nje ibe khona uthole ukuthi ayivezi iy'mpawu lezi esothi uma sifike la usibuza khona mhlawumbe ukuthi kubulalana ngani siyichaze. Bangakukhohlwa lokho ukuthi ungangaba ngisinana neyona kusiphi nje isifo.
1: Yes.
0: Uma sesikhuluma ngesifo kuyenzeka lezi mpawu esishoyo zingabi khona ukuthi uthi sikhona. Kubaluleke kokuchecka-ke kuqhamuke lapho. So kuyinto esiqala ukuba common kubantu besifazane impela especially kulabo abaphakathi kweminyaka ewu-30 nebewu-50 ila imandla khona impela.
1: Ngicela usisize dokotela usazise nomlaleli ukuthi yini ekibe imbangela yawo esikhathini esiningi ukuhlukana kwawo njengoba usuke wasihlukanisela.
0: Wonke njengoba sisahlukanise ukuthi limele kephi ngaphandle noma
1: ngaphakathi odongeni
0: noma ngaphakathi. Lokho akuyi ngokuthi kubangwe yini. Okokuqala nje mhlawumbe kufanele sikubeke up front sikubeke nje asikakazi kahle sodokotela ukuthi ama-fibroids kahle kahle abangwayo ayikho le nto le esingayibeka sinazinto ebangama afani ne-TB esazi ukuthi bangwayigciwane le-TB i-HIV bangwayigciwane le-HIV njalo njalo i-cancer ethize yingoba usuke mhlawumbe waba kwi-radiation kakhulu indawo enama-rays lawa emshini ethize asinayo leyo nto leyo when it comes to ama-fibroids. Siyawazi khona wazi ukuthi aney'mpawu ey'njani but inkinga yakhona nje akwazeki kahle ukuthi aqhamukaphi. Siyazi-ke nokho ukuthi into ezi-influensayo lokho into ey'fana nama-hormones amuntu esifazane ama-hormones ama-chemical nje lawa akwenza ukuthi kube umuntu esifazane ukuthi ngenxa yokuthi njengoba sishilo ukuthi a-common kakhulu kubantu ababhethwe 30 no-50 ngoba yila emandla khona ama-hormones so ayalekelela ama-hormones ukuthi ibe ningana sekuphik noma suke ephezulu kulezo lindawo kuleyo mnyaka abaye bangathi ukuthi aqala mhlawumbe ko-25 kuya ku-50 ilapho-ke nomuntu wesifazane umzimba wakho usebenza njengomuntu wesifazane konke kuhamba ngohlelo lawo ma-hormones enzoke siyabathi ayasaporta ukuthi amile but ukuthi wona ukuthi akakaqale abangwayeni akakatholakali kahle.
1: Ngikuzwa kahle kodwa masingabheka-ke mhlampe ubungozi bawo nomuntu ongasabe sengcupheni yawo ngaphambi kokuba siyobheka ama-symptoms ikhona into anjalo nanjengoba dokotela ubeke ukuthi ekwamanje sizathu okuyisona aningakasazi.
0: Masiqala nje mhlawumbe ngalaba abakwi-risk sifilo sathi laba basukuminyala ebhethiwa 30 no-50.
1: Yes.
0: Bese kuzoba ukuthi uma ukuthi ekhaya vele ukhona umlando ukuthi ninabantu ababa nama-fibroids mhlawumbe uma wakho mhlawumbe uma mncane u-anti njalo njalo ugogo lokho kuyakwenza ube sengcupheni nawe. Bese kuba ukuthi-ke ey'nhle ohlobeni ley'nhlanga ey'khona emhlabeni engathi imandla ngala kuthina abantu abamnyama. Yes, uma umuntu omnyama nje usengcupheni uma ukuphathaza lezinye izizwe. Bese ukuthi nalaba abesifazane abaqala ukuya esikhathini besasebancana. Ngoba abesifazane abaningi futhi baqala la ku-13, 14, 15 lapho. Kwakuzokuqala nje uzela ko-10, 11 usengcupheni ukuthi azoshisha alokhu njani akuphathi. Bese kuzoba ukuba nomzimba ongaphezu kwesilinganiso lethi i-obesity, uba nomzimba omkhulu nakho kuyasifaka engcupheni. Bese kuba asisho ukuthi sifana leyo kugcinayo inkosi yami ezinto esimazile kufanele sihle zifaka iy'xwayiso asihambe yoba nabantwana isidingo singekho kodwa nabangani babe nabantwana basengcupheni ukuthi babe nabo abaqhathazana nabasekeoba nabantwana.
1: Ngizwa kahle
0: bakhuluma ngabo ngabaphinde laba bethu 30 no-50 bawumuntu esifazane umuntu omnyama bawukuthi ekhaya vele kuyaziwa ukuthi asekeabakhona ozalweni lakho bawukuthi usheshe waye esikhathini sasemncane waqala esikhathini ukuba nomzimba omkhulu bese kubayele ukuthi awukaze nobathola abantwana but uyakhula mhlawumbe uthi usunoku-34, 35 but awukaze ube nomntwana nakho lokho kuyokwenza ukuthi sengcupheni kube nawo.
1: Ngiyakuzwa dokotela ngicela sisale sisiya

0: into engingayiqaphela mhlambe ukuze ngikwazi ukusuma ngithatha igqathu.
1: Kubalulekile ukuthi siyigade izinto efana nento zokupreventa ngoba nazo zama hormones ukwazi. Kumele siqaphele lokho ukuthi awuyisebenzisi kungenasidingo, kungayibandakanyi kanti isikhathi ngashayi, kuhlezi kunama-advantages amaningi. So lento kusheshe ungene kwinto zokuprevent. Obviously kuprevent ukuthi ungabi nomntwana ngokwesayensi nje nangokwesimo sonotho, kungcono kunokuthi uyithole nomntwana kanti kubuwa mhlelelanga. Siyakuvuma lokho, kodwa ukubheke nakho ukuthi lento kuhlezi uyifaka kuma-hormones amaningi, nakho kunayo leyo risk ukuthi ungakufaka kuma-fibroids. Bese kuthi-ke ezinye umuntu efanele ayiqaphele ukuthi lento yokudla ukudla nje okubhalansile kuhlezi, ngoba njengoba sithi asikakatholi ukuthi yini imbangela, but yazi ngokujwayelekile ukudla ukudla okungekho right nokudla ukudla okunamakhemikhali amaningi kuyawulimaza umzimba. Ukuyimbandakanya into ey'fana nogwayi, ugwayi uyayilimaza izinto ey'ningi emzimbeni womuntu, noma kungakatholakali kuhlehlehle ukuthi nakuma-fibroid khona, but kungethuse mase kuvele isitadi esishonda kuyisixwayiso nje isitrayeli esisibekayo lesi. So into ey'njengale zinto efanele ayigade kakhulukazi ngayibeka.
0: Ngikuzwa kahle kakhulu dokotela, siyabonga. Mhlambe umuntu uzofisa ukwazi ukuthi mhlambe masikhuluma ngama-fibroid, into ebukeka njenganje dokotela?
1: Kwibathi ngisho ukuthi kwinto eyifika nje, abanye abantu bake babe nento mhlawumbe lekuthiwa yifa. Imila nje ibe yingunyudla kanjalo, but ithe kuqinaqina yona ayithambanga. Iqinile-ke yona ayithambanga, nokuthi ngiyakuze uyizwe akulothi ungayizwa ngesandla ngoba isibeletho siphakathi esinyeli, ngaphandle-ke uma esemakhona ngoba usayizwa awawufani. Ngizabe khona umbuzo ubuzile engazange uphendule ukuthi ubungozi bawo yini, uyawubuza safokasa kakhulu ukuthi obani abasengcupheni. Mhlawumbe kumele ngiwuphendule nalowo mbuzo ukuthi usayizi wawo uma usukwazi ukwenza, bakhona abangawezwa ngesani khona ukuthi ube nawo ngale ndlela yokuthi kuze kucatshangwe ukuthi ukhulelwe, sakho sikhukhumale usithinte usize isibeletho njengoba usiza kumuntu okhulelwe. Kanti cha, ama-fibroid uyabona yinto engakhulu ibe nkulu kangakanani, but isibeletho kuyinto ecishe ibekangangesibhedlela sele umuntu wesifazane siyihlalela esinyeni ngekuzusithinte uma kuthiwa ngisho ukuthi ungabeka isandla la esinyeni ngekuzusize ngokujwayelekile uma engakhulelwa. Siyinganyana nje singaphansana kwesibhakela ngosayizi esinyeni, kodwa manje sizize sibe ngaphansi kwenkaba, size silingane nenkaba, sizibe ngaphezu kwenkaba. So sokuyilawo amakhulu ngempela afuna ukulingana nengane uqobo lwayo. So kuyenze kakhulu anozafike lapho-ke ama-fibroids. Sobungozi bawo yini? One, esinyeni phela akuhlali ilukhunjana isibeletho kuphela. Masikhuluma ngesinye khona lento ethi ibladder, lakuhlala khona umthambo la ugcina khona. Kule pipe lelilenze elikhulu elingasemuva kwesibeletho, ngaphambi kwesibeletho uma sikubeka nje ngamehlo engqondo, phambi kwesibeletho kunelukhunjana kune-bladder la kugcinwa khona umthambo. Bese kuthi ngemuva kwesibeletho kunepipe elikhulu eliqinile. Now cabanga ukuthi bangabe kuvuvukala isibeletho lesi sipressa naphambili, kufana nokukhulela ongakwazi ukugcina umthambo. Mawathi nje phela kufanele uhambe uyogama i-hour ne-hour noma 30 minutes njalo, ngoba asisakwazi phela ukwamukela ukugcwala uzube mningi isikhathi isikhathi. Ungangena sikale umchamo sowuphisiwa nomchamo, enye iy'nkinga ozoba nazo-ke lezo ukuthi uchama njalo uma ngabe ukuthi lokhunyana unenkinga yelokhunyana ama-fibroids ukuthi asebenze kakhulu. Okwesibili, njengoba shilo ukuthi ipipe leli lingasemuva but indle fanele ikhululeke phela ukwazi uyendlini nazo yithola ukuthi uwumuntu oba-constipated, ngoba bazosongelanapho because ublokile bana ngale sibeletho sakho sesiphindezela la ipipe ukuthi lingakhululeki. Enye into umuntu aba nayo-ke ugcine senebhekisene engathi ayilapheki njani sala ngokukhala ngeqolo umuntu wakhona, ngoba lesibeletho sikhulu sicindezelele lamathambo eqolo lanyamuhla. Bese kuzoba-ke phela namanzi-ke nabakhona around leyo ndawo ukuthi nawo akagcine secindezeleka, uyitshela usenamapeinti angapheli noma ugcine sekunamba, ngoba uma ucindezela kakhulu lempi inevi gcine ingasasebenzi futhi imizwa yakho iyalafeka.

0: zokhuza lo moya wamadoda athanda iy'ndaba. Yehe, nake nike uthanda iy'ndaba wemadoda. Uma kuxoxa abantu besifazane dlula, musa ulokhu ucijisa amadlebe, uzofuna ukulalela, uzokwenzani ngoba uhlangene nalezo y'ndaba. Yekani ukuthanda iy'ndaba madoda. Awu futhi emakhaya, awu nali ihlazo yazi ncamela ngisho abayihlala emathaveni. Hhayi, ngeke bakithi. Uma ubhuti nje endaweni awuyeke ukuthanda iy'ndaba endaweni, uma kudlula abantu bexoxa dlula shosholoza, mase ukuba isithithibala ngathi usuwumuncu.
1: Hashtag ikhuzeka. Cha, ngithi angikhuze nami lana. Ngithi angikhuze nje labantu bokufika, labaqasha baqasha abantu bokufika abalapha ngokungekho emthethweni. Even nabakhona ngokusemthethweni, maningi kakhulu ama-South African angenawo umsebenzi. Umuntu ahamba osebenza ngakubo bakwethu. Akusebenza ama-South African e-South Africa. Umuntu nowundihamba lokhu nje ahamba osebenza ngakubo. Ngiyabonga uma wane uyohlala eCanada. Dankie.

0: Okay, ake ngidlule ngoba ngizathi ngiyahlanganisa ngihlanganisa into engekho. Right. Angiphinde futhi ke ngibonike nalo thumela umyalezo wakhe ke la uqoshiwe.
1: Hey Mr. Chonxa niyaphila phila nabalaleli. Hey ngaze ngifisa lo ndoda ade ukukhuluma nawe ekhuluma ngohulumeni weCongo ukuthi uhulumeni usenze inhlangano ezohlanganisa abantu kwashawa cishe ukuthi uphi uhulumeni. Ngifuna ukumbona, ngifisa nokwangimazi lo hulumeni lo owenza zonke izinto njena zenze kuthi uhulumeni. Hayi leyo ndoda leyo ungakungibuzela kuyona ukuthi uphi uhlalaphi lo hulumeni lo. Lo sekhipha amaphoyisa ukuthi akuboshwa abantu hulumeni Sithombe. Baba Sibongo ngeClaremont Sithombe. Hayi ekuseni ngihambe kuthulekile Sithombe mina le ngihlala khona kodwa izitolo zala majida bezivaliwe. Ngiyezwa ke manje sengile msebenzi ngathi sekukhona ukucacana njengoba ngivule kunomahlase nje khuluma umahlase bengithi umahlase wokubambele ngithi ngizwe ngimbuzo umahlase ngiyamthemba mhlawumbe angangitshena ngayo hulumeni ukuthi uba le ndoda ekuthi hulumeni makube indoda makube umama uba lo mama lo ekuthi uhulumeni Sithombe ngalabe kusathuleke kodwa ngithe ngithi ngiyothe ngilantshi la ngihamba emoto omlungu ngezwa ngathi bathi sekunesiphithiphithi le ngihlala khona eClaremont Sithombe. Nanti iphoyisa manje ngize bethi baphuthuma eClaremont bazosuka bashona kwenye indawo futhi mina ngisetohweni umsebenzi wami uyangibamba Sithombe vet bengifisa ukuba kulala abo bantu uphilani yena abalaleli uhulumeni Sithombe ungakungitholele yena ngingajabula kakhulu mnganampaya.
2: Geta noSawuti sifuna ukusebenza.
3: Geta noSawuti sifuna ukusebenza.
2: Izwi loMzansi isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile. Izwi loMzansi. Yizwe umehluko.
4: Ngiyabingelela Sithombe. Lana bengifisa kodwa wothike sikhuthaze abokuhlala bakithi ke la South Africa abadayisi ukuthi besidayisele izinto siyithole phela njengoba besiyithola nakulaba bokuhamba. Kungabi ukuthi izinto njengamanje njengoba sisiyayiswela ngoba ekuseni nje namhlanje izinto besifune eyitolo azikho. Eyitolo zabo futhi ivaliwe ekhala sikhala ngabantu bokuhamba yabona siyakhala ngabo kodwa kokunye bebesiza besingayisweli izinto. Akebezameke ukuthi besisize izinto siyithole singayisweli.
5: Ayikho lento abelungu abanankinga abazange basihlukumeze thina abelungu. Abelungu abantu abanenkinga yinohulumeni wamanje ofike nale nonsense. Musani ukudlala ngabelungu, abelungu abenza kalutho. Khohlwani abelungu. Kunete wangena uRamaphosa konakala.
6: Awuzudingeka thina sokhava kanje. Angasale seyizwa ku-social media, angazi noma ngikhathazeka ngento erongi. Kodwa ke asishiye kanjalo-ke bakuchonse kulungile ngiyabona.
0: Ayi siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. 23:02 ohlelweni ke ikusasa lethu emsazweni wakhe sidamzanze u98.0 FM sithizwa umehluko. Right. Ngazwala ukuthi IFP ixosha amakhansela isithupha mbela ngathi ngabopho ngolo ngaphazama. Hi.
7: Hayi uzinalana nowes lomzansi. Hey. Uyana nommelo. Oh Sithombe lo kunjani kwethu?
0: Siyaphila njani nene?
7: God yaphila babazona. Yeah.
0: Yabo.
7: Yeah man hey.
0: Sengidideke.
7: Yini mahluko ngoba ukuthi nje azange uhlale naye deskini. Hayi imibuzo yakhe inzima. Ishindo dinwa ukhakhayi.
0: Oho.
7: Ngizwa ukuthi ngikhulumela kuliphi ibuzo. Imibuzo yakho. Ukuba wawuthatha lo yamkhakha ngempela. Hayi. Yabe kuyashiwo kuthiwa momelo lo yammeli. Ngeke ungabuyi. Omunye uphuma. Ya phela thina siyayiphikha apha le nto ngokukamoya ukuthi hayi ithalente elinye umuntu ufumbethe. So ngithi ke mnganami hayi asiyanga thina kwimashi sesibadala phina thina yethu ayingo-76 asino-16 years yabona nani
0: akenkanti ne-age ningani le mashi yanamhlanje.
7: Hayi bo wahle wena phela manje thina ma imisipho usibe uyigoloze ndoda 66 years ngiyogijima lapha
0: ya
7: base ngibukwa yiphika lapha bengishiya ngifica yila abantu bangaphambi bethi ubani lo
0: anganakhejema nje amakhehla abelungu lana ekhudlanolwandla
7: abelungu

0: Ege Vukati. Right. 8 minutes to 2 o'clock. Kwehlelweni ke ikusasa lethu.
1: Njalo ngomsombuluko kakulesihlanu ngo-12 kuka-3 ntambama.
2: Yabona amatembu lawo ahlangena ombili, wona azosikhaya
0: azosikhaya ngane
2: ze. Ahlome ngayo yonke into lawo lamaqembu osiqembu kuhlakanipha, umnotho bayawazi. Amatembu ayawuhloniphayo ukuthi umthetho. Kodwa phela yeke sibuso umuntu ongawuhloniphi umthetho. Uma umthetho ungekho, kokwenzeka le nto le akade befuna ukuyenza futhi loyo yokulutha.
0: Ngobana
2: befuna ukuyenza. Ngobona nje kwamaphoyisa nje la. Intelligence ndibisi
0: vele
2: sisehlile ukuthi
0: konke abafuna ukuyihlusa iboneni yona i-intelligence
2: hayi njengobone kulethwa amaphoyisa la inqwaba yamaphoyisa la
0: uthini kothi ukuzama ukusuppressa nje ukuthi ningakhulumi iboneni i-intelligence ngokwakhona yayiku wakhala ngawo njengo-2021 yayikuphi bo
2: hayi ku-2021 phela ukhona owayesebenzisana nabantu
0: kwakubani
2: ukhona esebenzisana nabantu ababezokwenza
0: leoukomishnaikusasa
1: lethu kuyizwi lomzansi.
0: Right, kulungile ke 6 minutes to 2 o'clock.

0: Sazwe na kizda mzanze u 98.ZFM cities wa umehlu. Saba?
1: Saba wana poka shoti vizhi ya pele.
0: Siya pele gunjan?
1: Hallelujah, 100. Tayonga ti 100. Just chombo kuma nukchetanda abla nanda clip.
0: Au masand?
1: Kukubula, kwa chombo mwete. We have the legs here mwete ma Pakistani. That is a la pagaga shas mwete. Labo 5. Ngi mangele mga kwa chivela. Pana
0: emniyamo. Kaisa api?
1: Lapha esitolo sakahlasa isolo
0: isolo sikhona
1: lapha ngene
0: okay
1: bonga ne clip and khona isolo nje lapha ende khona nje musu manje matendeni ye clip nje first year ndongena na isolo khona ne si ese blue esibhalo hlasa
0: lapha
1: isibhalo ngokuhlasa so ethe ngabo 5 manje ene bebengazwanga lento ukuthi sengathi kahle kahle abathathi ngeke so ngithe masa ngiyosha lapha ne round ngathi sengisibatshela umuntu athema what a rank ngoba ngibone sebevalile but lomunye ngathi lento ongivala kayizwa kuthi bena uyigcinela imasa sekhe masekhanyanya kilana yabona ngathi sebevale ethangqama manje sombeke lapho ukuthi engizale khona ngengabona futhi labantu laba enkunda kubona abantu basejarisini manje then yazi ukuthi siyafuna ukuhamba malume manje inkinga ngendlela esibona kwenzeka ngayo yabo ebene imali asinayo njengoba le budget yomese abanjwa ilento inkunzi bazokwaba ikabili yabo lonke manje imali asida manje mina ngicela ukubuza futhi ene angazethenye noma ila mhlambe ekhona khona mhlambe iambassador yenu kanje bathi abaze wa ambassador bona ngoba vele la balethwa umu ilokho yena umfowabo ukuthi bazogunda abantu so ukuthi une ambassador strongi open endawo yonke bona bayasipathi sabeyafuna manje ukuhamba the way esebesho kungakuyanga enkuthi igambushe ngathi kunobothelo eziqhamuka la kuba ngebalethenye ifu kwenza shonilanga strongi kukhona abanye abangahamba ungenzeka ngempela wemfoti kube khona ukuhlukumezeka but undercover because engathi i-target yakhulu isemadolobheni ngithiwa ke namapholisa mfoti egcwele elento emaqoqeni but la futhi yabona lalesumi minalanje ematendeni sentuzo kuyoshaya kamasha ushaya umoya into zabo ivaliwe weya amasaloni avaliwe kodwa ngineshoa ukuthi sihombe ukuthi hhayi ukuthi bahambile basakhona mfoti esingazigeneso lakhe sakuyale ma ukuthi bayavula kuzonzakalayo ngoba amaphuza sombe maningi kakhulu endaweni ey'semadolobheni avuka kabulso mfowethu mthethandla kolwa Christmas linanda clip angamadikizela musaduma
0: siyabonga mfowethu
1: amen
0: sure 4:02
2: ikusasa lethu nosombe sese
0: ngo-2 o'clock konhlobisile wawashozi uzobuya nazo-ke izindaba la zokubumbana kwaloku ihora lesibile right okay. Mphinde futhi ngicaphuneke ngapha kuyona ke la i-WhatsApp line. Sabona Sithombe weba maningelo. Sabona Sithombe weba Masonto abangahambile sicela kube khona kunamba esizobampimpa kuyona kunampa ngalana ababambile from laleli wezi lomzansi kwabesta. So-ke Paul ikusasa lethu gambush komele ke sibheke nalamasela sihlezi nawo asethola ithuba lokweba azosingenela-ke indlini ngelokuthi babheka kabukufika kanti bazokwenza-ke bazokwenza kusazobulawana kakhulu abakakhuze lamasela abo obhalele uthelize umthangala kulaphaya kwandengisi
3: ngiyabonga Sithombe nabalaleli mina ngokwami ukubuka la udaba lwey'tolo njengoba nje kukhalwa ngosawuti ukuthi abatholakali inkinga uhulumeni ngicabanga ukuthi uyena onesandla kule nto ngoba ukube le nto ihleleke kahle kwazeka ukuthi ngempela lolu suku luwukuthi bahamba unomphela abantu yabo noma kuthiwa khona indlela eyenze ngayo eqinisekisa abala abantu ukuthi ngempela le nto le izokwenzeka ngalolu hlobo iy'tolo njengoba izovala namhlanje ngeke isavula ngikholwa ukuthi abantu bebezoyenza indlela abanye babo bebezoyenza indlela yokuthi bakwazi uku-oda badayisa manje awukwazi ukuthi unga-oda namhlanje uyagcwalisa izinto mhlawumbe uzoyidayisa sekuyaba kusasa iy'tolo zala bantu seyivuliwe usuzoyishonisaphi leyo mpahla usulahlekelwe wona lapho manje ilolo nje kuphele bengithi mina ngisukuma nalo sengilala phansi
2: ikusasa lethu nosombesese
4: sanibonani njani niyaphila nami ngiyaphila kulomo ongathithima ngalo onibingelelayo hhawu uhulumeni soze simkhiphe le mashi ngimashi kuyofaka siphinde kodwa bese siphindele kahulumeni uhulumeni ngeke

0: okufanele ukwenze step by step mhlawumbe uzofike la ophumelela khona because asikwazi ukuyiqhathanisa ngayo yonke into ukuthi nganiza kamakhelwane ziphila kangcono zisonke everyday njalo ayikwazi ukuba into yakho leyo when ireality yakho uyayazi so hlala kuyo uzama ukulungisa yona ebese ke mhlambe ke na ukhula ngalendlela ongakhula ngayo but asike isidingo sokuthi ngaso sonke isikhathi sifuna ukumeja impumelelo yethu ngempumelelo kwamakhelwane because awumazo makhelwane eya kuyiachieve ngani ezefike la yekhona so I think enye into le yabantu bakithi balahlekelayo yokuthi umuntu wonke umuntu ufuna ukuphila impilo enkulu ebabazisayo thathi reality yakho ebese ubhekana nayo if ithi kukhona indlela yakhe yokuthi ukhule khula but ungayiqhathanisi nala ngekho khona isidingo impilo nje enjalo at very unfortunately
1: sesivala mangubani uyayikhulu uyakhumbula ngesikhathi uPaula ngodaba lokuthi kwakuzodlala iBafana Bafana ngisazi manje Mexico nakho wawungabazi wafuna ukuthi ingane zakile ukuthi ayawuthi bengiphume ngihambe wayithengele iy'kipa zejezi yeBafana Bafana yakhumbula ukuqala lolo daba lolo uyazi ukuthi khona abantu abane-depression ezaba nezindezi mangubani ukuthi akakwazi ukuzenzela yena uma kufuneke enze into umuntu kufuneka anqiye komunye umuntu like isibonelo nje mangubani awu just imagine as mangubani uyahamba udla u2 piece wenyama mhlambe ka 50 rand uthengele umuntu wesilisa ufuneka uyibuze ukuthi lo muntu wesilisa ngibe ngithengele u2 piece yini yena ayenzile kimi isikhathi esiningi mangubani sibona ulusha lamanje lungafuni ukuyiqhenya ngento zazo bayiqhenya ngento zabantu bahlule ukuzenzela badiphende kubantu kanti mangubani uma uzodiphenda kumuntu umuntu one day uma udiphendeke nizokushiya ungenalutho akhombisise ukuthi lo muntu bencikezimini yayibo lonto ungayithanda leyandawani yokuthi wahamba wayolokhunja wayothelela ingane zakini wenza izinto abantu abaningi bane-depression yaleyo nto abafuni ukuze uyigayela izinto bancike kwabanye abantu anti umuntu mangubani kuyingozi labo umuntu one day uyophenduka ihlazo la kuthiwa hawu kanti uhamba ngemoto nje wayithengele obani kanti uhleze edla inyama nje uyithengele obani lapho umuntu sehlela usenqinise sesobala mangubani kulungile sobe sikubheka okunye nje ngikubheka la ngoba kuningi
0: kulungile thokozani sabonga
1: yabonga
0: kulungile sibonga nje kakhulu kuyena kumlaleli 0604807164 kuthina okwakho ke nje uPaula nalapha enkundleni ke zethu uzoxhumana wenza kona okufanayo mbili ke kuphela imizuzu sele ebesekele ibumbana lona ke lapha ya elesine usemsakazweni sabona sasesibalekela nakela nomlaleli sibhekana lapha kona kwama voice note kanjalo ke nake imqhafazo sibonile ke nalapha ya ePietermaritzburg umdidiyeli ke lapha umdidiyeli ke umkhize wayo kwamabutho ebonga nje kakhulukazi nanokuthi ke bakwazile impela ukuthi ke bayiphathe ngendlela kwona ke impela ke lamashi beqhubeka nakhona ke lapha eMgungundlovu
2: kungabukhona la iphazamiseka khona siyabona ngoba sikubuka kuyiphutha ukuthi uMgungundlovu wonke osukwila namhlanje kungathi uyamashwa uhlala usombizana nathi asihambisani nalento izwe lonke elingayivumi nathi asiyithandi yimbangela ke leyo ukuthi asihlangane samabutho siveze ilaka lethu siyuzile ukuthi cha abafowethu bokufika siyacela bahambe ngokuthula bangahlukunyezwa phela abantu nabo kodwa abahambe nje ngokuthula ukuze nathi ngaphakathi ezweni lethu sikwazi ukulungisa okuyinkinga esibhekene nayo kuningi kodwa sisakwazi ukulungisa ngoba manje ngaphakathi kwenile sibaningi inkinga zethu ayisakwazi ukulungiseka ngaphakathi that's why ke sithi siyabacela ngesihle nangoxolo ukuthi cha abahambe baphinde
0: menye ke mkhankaso ke leyo khona impela bathi ke abakwazi ukulungisa zona ke inkinga zezwe laseNingizimu Afrika ngenxa ukuthi ke ngaphakathi kwenile uyena ke lapho umdidiyeli ke umkhize kakhulukazi ke impela ke hola amabutho bebelapha eMgungundlovu nakhona ke bekhuluma zona ke lezi ndaba ke nezinye kuthina kwakho uPaul umlaleli uyakwazi ukuqhubeka ngena shiya kona uPaul kwakhe the second deputy president of Africa mayibuya ungabanye babantu simboleleke nalaye eThekwini impela ke naye ithulwana ke inkulumo
3: zakithi zidla ama drugs zizodestroya abantu bokufika sithi ke simayibuya singalibangi izwe lethu nabantu bokufika imashi enmashi siyayeseka amandla
0: sebo Zinyeke zazinto ke lezo etheke zahlaloka nakhona ke la impela ke eThekwini emsakazweni ke wakho izwi lomzansi umlaleli eyakwazi ukuqhubeka ngena shiya kona uPaula nje kwakhe 0604807164 sakhona ke lapha kumlungisi undodiza nazo ke indaba ke egcwele zalwa ke hora ke.

0: lokho mfowethu akuve ngamukelekile. Into ebese sisho ngicabanga ukuthi nayizolo mhlawumbe uzwile ngenkathi bekhuluma nje impela ohlelweni lwakho ngithi mina no engathi singathi masimasha simashe sisebenzise ukuthula, kungabe sekuzwakala emva kwesikhathi kuyezwakala sekuthiwa sekunento esiyenzekile. Yabo uphakela umphakathi ube la ube belonga la eThekwini ukuthi amashe imashe la eThekwini, kodwa kwadingakala ukuthi ngenxa kokuthi kwezinye iy'ndawo bese kukhona ukona ukuvadalazwa ukutapha izinto ey'njengalalezo, le nto yathi imphoqeleka ukuthi agijime futhi ayovimba lapha lento engingabe nathi singabantu singaphenduki ilwane. Ngoba manje sengathi into esiyenzayo kwesinye isikhathi esesiyenza manje as ubulwane la imashi umuntu kufuneka understand, angazi futhi ngoba bese sengisho bese late bekufanele kube khona uku-understand ukuthi la igama lithi sizomasha ukuthi sikhipha abantu bokufika bahambe, hayi itolo. Ukuphuma komuntu wokufika iy'tolo ziyoyiphumela zona ngoba zobe yihamba nabo sebethutha behamba. Kodwa manje le ndaba yokulutha mfowethu, le nto yokulutha ngiyazi ukuthi iqhamukaphi, ngoba kwasekuqaleni mfowethu uyabona ukulutha mina-ke ngokwami masengikhulumela elamisayithi angaze ngize ngikuthande nje ngisho kwenzeka nje indaba yokulutha. Le nto engangiyibuka ngendlela engangibuka ngayo ngendlela kwakwenzeka ngayo ngoba ngaze ngasho ngisho ukusho ngathi nje eyami ngane ngeke iphume ihambe yolutha. Yabo, so engisho ukuthi la mangithi ngiyabuka even kumavidiyo la mfowethu engibuka ngisho abantu abadala mfowethu ocabanga ukuthi labantu abantu akufuze ukuthi ngabe baba straight, kodwa uthole ukuthi izinto abazenzayo sebeza ezingimanje benza lento yey'ngane. Uyabona ukulutha mfowethu, ngicabanga ukuthi ngeke umuntu nje owumnumzane ugijimane microwave uyagijima, ma umama ugijima nani mfowethu. Ngicabanga ukulokhu umqondo sisuke sesikhombisa ubulwane, asingakukhombisa ubulwane uma ngabe kuwukuthi la siliyela into enjenganale. Yabona, inhloso yethu akungabi inhloso yokuthi siyolutha, kodwa inhloso yethu akube inhloso yokuthi kuphume kuhambe abantu bokufika. Le nto engiye ngayisho izolo-ke ngathi wena mangubane, uma siyomasha kunento efike yenzeke, ifike yenzeke le nto ukuthi masimasha khona kulabantu abahamba serious ngoba beyokhipha abantu bokufika, kulabantu abathi sizoya khona ngoba sifuna ukuthi kwenzeke into ethile, sihlose okuthile. So asihambi sonke sihlose into eyodwa ukuthi njengoba sihamba siya lapha sizokhipha abantu bokufika, kodwa uthola ukuthi imicabango yethu siyisonke siwuqugqaba sihlangene, kodwa uthola ukuthi imicabango yethu ihlukene. Omunye ucabanga ukuthi kumnandi masimasha, kumnandi mangabe sestaff, kumnandi mangabe sesenza lokhu nalokhu. No, uma kuthiwe kuyokhishwa abantu bokufika, kuyokhishwa abantu bokufika, akuyi kolinyazwa izinto zabo, akuyi kuyolimala umuntu lapha kuyokhishwa abantu bokufika. That's all. Kodwa manje asiyezi thina ngaleyo ndlela leyo nto.
1: Sekuzwile, sabonga nje kakhulu.
0: Dankie futhi, ngiyabonga.
1: Sibonga nje kakhulu ke nangomlaleli engena, shiya kona uPaula nje kwakhe 0604807164. Kuthina kwakho ke nje uPaula.
2: Msakazi, angingelele la. Msakazi, sacela ke uhulumeni. Njengoba nathi sihloniphile nje imash sayenza yaba peaceful, naye ake asihloniphe. Asisho ukuthi makashaye imithetho, sithi ukuze ukline msakazi kumele ukuthi ukhiphe konke okungaphakathi ukuze ukline kahle, uvale ngaphandle, uthi uvale amabhoda ube suklinile ngaphakathi. Sicela nje anikeze abantu bokufika inyanga ukuthi makuphela uJulayi laba abangenawo amaphepha bahambe, laba abanye abanemgokotelo yamaphepha sodila nabo later. Kodwa nesicela kasihloniphe uhulumeni njengabahlali baseSouth Africa abavotayo. And akuphelile manje, imagine march until we win. Makubiza ukuthi simashe futhi ngomhla ka 4 November or 30 July sizokwenza lokho.
3: Ngiyabonga ngokubali umuntu oseqala kaMashu. Siyabonga kophakela umthakathi, siyabonga kojesinta, siyabonga maqhawe akhulumenze, siyabonga nakomqhwanazi, siyabonga kubo bonke bangabalaleli abantu abanomona, abantu basagcina inhliziyo, sebese abantu bayathandaza ababoni kahle nje besebekhuluma namaphosi kumona, bahlezi bepompoloza ley'teshini nje kodwa banomona.
4: Ya, sawubona kubele sesinosipho. No, bakwethu, mina ngibona la ngilo ngibona kuhamba oZimbabwe.

0: iphakela ichunu no Mrs Zuma uMangobese ukuthi hayi bandla ibakhombise obukhulu ubuqhawe lobu. Ngibonga kakhulu, sibonge sibonge nje nabantu bakithi ukuzwa mabeyalo ukuthi asingatapi asingashayi bantu. Ngiyabonga kakhulu kwesinathi wasehading esantombe lo wakamnyandu.
1: Msakazi injani? Sizocela ke uhulumeni asibuyisele imali yethu eyi-600 million ngani ngoba ubevele nje e-waste. Le intelligence yabo waza lo beqamba amanga lo bethi bavimbe ukuthi nokuthi bokuzowenzeka ayikho kwayilonto, bafuna nje ukudla imali. Sicela ke ibuye ngani ngoba ayisebenzanga imali yethu ye-tax leyo esiyisebenza kanzima. Le intelligence ifike ithule uma ngabe abantu bengena bebe ona mabhilidi bedayisa ama-drugs bebulala abantu benza yonke into embi le bephula umthetho. Uma ngaba thina sesikhombisa ilaka lethu sokufanele manje sikhombe ngezibhamu ezinkulu engathi nje angazi kwenzakalani. Sicela ibuye imali endisiqalo lesi. Usho kahle usisi wethu esimthandayo uthi this is the start. Sifuna kuhamba ama-million not ama-100.

0: Sakozo ke wakho yezuhlelo sikaqoma kolla drive show siyabona ke impela ke leya mashi yaqhubeka khona ke la eThekwini njengamanje ngiyabona ke ngathi lapha ya impela ke basikaza yona ke ngoma ke lapha njengoba ke sina bengena nje bededelana kakhulukazi impela ke bebiza nayo ke ngoma mnasho ke manje uthi ke babheke kuphi nendawo njengoba ke ngempela ke besaqhubeka impela ke nokuviliyela khona ke la eThekwini sakozo ke wakho yezuhlelo sikaqoma kolla sawubona
1: Sawubona Sipho.
0: Eh, mawule babu yaphela?
1: Ya, ukhuluma no-one willimasa.
0: Eh, sanelimasa.
1: Ya, ngithi mina Sipho, abantu bangacabanga ukuthi njengoba sasifluta nje leyo nto sasibhekise kubantu abamnyama. Inhloso yethu sasifluta ngoba lento sibhekise kubelungu. Yabo la ngakhe khona kunesweme ngeyaluka kudala nanamanje ayikavulwa sekuze kwangena abantu. Asonde abelungu sasingaqondile ukulutha into zabantu abamnyama kwabodwa ke laba babelutha into zabantu abamnyama abantu bangakugxeka ukulutha ngoba manje sikhathela abelungu kulelizwe umuntu abohlala phansi yena
0: bangakugxeka ukulutha kanjani ngoba ukulutha kuphelelanga nje kutheni abantu balutha nacekela phansi ingqalazinda nashisa izitolo ziningi izinto ezonakala even ezinu nemsebenzi yababantu abamnyama abalahlekelwe ngisayiphathi ke empilo eyalahlekana lesiyasikhathi
1: kulungeke kona lokho impela ngoba sikhathele yini singayenza ngoba masithi sithathe ke kuhlimo kulo kubizwa amasolda namaqhosha sikhondo iyona ndlela ke le esikhomba ngayo uhulumeni
0: izathu sokulutha kwakuyisiphi
1: isizathu sokulutha kwakuyisho ukuthi basebemhlukumeze kakhulu baba uZuma sithake bahlukane nobaba uZuma
0: kanjani uma ngabe uZuma yena wayethi leyo kulutha engahlangene naye so yini enenza niluthi isiphi isizathu
1: phela wayengeka zasho ukuthi uhlangene naye ngoba umoli yena yithini okufuna senibonele ukuthi Ake nihlukane nomoli wethu.
0: Kanjani ngoba wangena ekhindini uma ngabe naniluthela ke leyo nto wagcina eboshiwe nje and then what?
1: Kwakuhamba kona lokhu baboshwe. Yabo mina ngokwami akanalo nelincane.
0: Kungaphezu kwengalomthetho yini kanti ngoba phela inkantolo yomthetho sekelo yayimnikeze i-contempt of court ukuthi kufanele avele ngaphambi kwekhomishana. Uma ngabe ungavele ngaphambi kwekhomishana that's a contempt of court.
1: Yalela ke. Uyabona nje ngilinganisele ngale cala leli ekhaya. UZuma alikho leli cala lekhaya. UZuma wayefanele ukuthinteka egalini, ukuthengwa kwekhaya. Ngani? Ngoba sase sikhathela amabhunu la. Manje ngibona icala lekhaya kuZuma. Leli ke nje lentombazane kuthi wahle ngoba intombazane alikho inhlobo ke nje lona. Intombazane yayithunywe iDA nabanye ukuthi
0: unabo ufakazi uthi ayithunywe iDA. Just
1: noma ngingenabo ufakazi ukhuluma noqele

0: yomtshaleke lapha ya Emlas uthi ke ANC ngo-1993 umntwana ke lapha kwaphinda ngene wathi ke abeze kuye bezothatha i-direction yokuphoya kuhola ke izwe laseNingizimu Afrika kodwa ke lapha uMr Harry Gwala wathi ke cha kushona ke lapha umlaleli ke umtshali ulapha Emlas engene eshiya kona uPaula mangubane nabalaleli bomsakazo yizwe lomzansi ngiyanibingelela umsakazi eyokulutha sayigxeka mangubane sayikhuza umlaleli ke lapha ya ucele asinga okay uthi ke kumlalela ucelo ade ngingenile asingalungisi oku wrong ngoku wrong abantu baphelelwa ke imisebenzi nokuthula nje kwezwe mangubane uhulumeni wazidlela imali zentela zethu uthi ke bazibusisa ke ngazo mangubane asingaqedi lokho okuncane ke esinakho njengabantu bezwe laseNingizimu Afrika uthi ngiyabonga nje kakhulu kusho yena kunto omkhulu usaqhubeka impela ke ugxeka nje kakhulukazi yona ke le yokulutha kakhulukazi ke njoba ke uMr Cela ekhuluma ke nangayo sikeqa amagolo mangubane ngiyakubengelela ngiyezwa nikhuluma ke ngobaba ke uthi ngiyeza nikhuluma ke nobaba ucele njengomuntu osekhulile ku wrong kakhulu ukuthi ke athi ke iluthing yayinhle ngoba ke thina mangubane nje la otho ngathi salahlekelwa ke izitolo zabantu abantu baphelwa ke imisebenzi kuyethusa ke mangubane ukuzwa ke umuntu osekhule kangaka ekhuluma ke kanje emsakazweni ngiyabonga nje kakhulu mangubane imina ku Mr Shoba ulaphe ndwedwe engena eshiya kona uPaula nje kwakhe umsakazo yizo uhlelo sigeqa amagula kuthi nokwakho ke nje uPaula umlaleli uyakwazi ukwengena eshiya kona uPaula kwakhe
1: ngobani nabalaleli bakho ay sibonge imasha ayihambe kahle simbonge nohulumeni ukuthi afake ama security enkampani ukuze abantu bevinjwe bengenzo mathanda njengoba babona abanye bese befuna ukuqala ukuphuma nje nesandleni befungophe labantu bayithanda izinto zomahala bafuna ukulutha into abayaziyo yile befuna ukuthi bafuna ukuphuca ezinye izinto zabo abantu basihlale sibanjwe inkunzi nje zonke insuku abantu bebanjwe inkunzi ngoba kufuneka lezinto zamahala khona bangafuni ukusebenza siyabonga ke kodwa ngoba kwazile uhulumeni ukuyinqanda yonke lento ya siyabonga
2: nosipho unjani intombi hayi nathi siyaphila umthemkhulu lo ave nosipho ngaphoxeka umuntu omdala ekhuluma ngodlame ukuthi benza kahle belutha aluthi itolo ngoba abebelutha itolo zabelungu ezabelungu lemalokishini yombuza nje kwezitolo zabo zabelungu lezi ababebenza bebelutha hey uyaduma ngophela umkhulu lo semdala kaze abazukulu bathini ngaye bezwa kanje futhi hayi ukuthi ucele siyamazi ukuthi ubani
3: angikubingelele so much hayi cha sithule nje siyabuka siyezwa kona kusathulekile kodwa kusamele sipeqebule thina sinje semalokishini kakhulu sipeqebule impela ngoba baningi abantu abadla imali zabantu bokufika ngokuthi babakhoselise emizini yabo namhlanje siyazi nje khona bawulala benama breakpack ema fridge nabo kuyo abantu bokufika ukuthi baphakelwa abantu bokufika siyakwazi lokho sithule siyakubuka nje noma ngubani sibonge kodwa ke ngoba abekho abantu abathe abaluthile hey ngiluthile ngifungabo mangubani angisizanga ngalutho mina naloko kwabuya ukudla kubiza njengoba kubiza namanje angisizanga ngalutho nje indaba yeluthi ngabantu baloko beqhuqhuzela indaba yeluthi into engayisiza ngalutho ngoba ibulala izwe leyo nto leyo nomnotho wezwe
0: msakazo ke wakho yezohlelo sikeqa amagola drive show salapha endabeni ke izifingqo zogamanxa kwalo ke hora lihlanu khona nomlungiso ndodiza
4: mlalelo ngqongqoshe wezolimo kwaZulu Natal unkosikazi uThembeni kaMadlopa Mthethwa usenxusa umphakathi ukuba wakhe imfela ndawonye amabhizinisi ukuze ukwazi ukuthola uxhaso lemali kanjalo nezinsiza zezokulima
5: kuyindlela kancane kuyinhlanga okufanele siyibambe siyibambise okwey'khathi zamathunwa ingabe zona zayibanjwa kanjani kunezinye iy'khathi kodwa kushuteza
4: inkosi yesizwe sakwaMpumuza uKhetho Kuhle Zondi useyishayela ihlombe imizamo kahulumeni nezinye izinhlaka ukulwisana nokungasebenzi wabantu.

ile engathi awuyindawo engathi awuyiphambili kathi uzama lokhiya nalokhiya kokunye mhlambe emsebenzini wakho kwi-career yakho kathi uzama lokhiya nalokhiya kodwa kubonakala engathi akwenzi imehluko kube ngathi izinto azenzeki noma uzama mhlambe kokunye iphupho lakho onalo nombono onawo nakuwo uzama lokhiya nalokhiya kukhona into esethi kuwe vele uyekelele vele uyeke mhlambe kokunye imigomo nayo obufisa ukufeza izinto obufuna ukuzenza kukhona lento ethi vele uyekelele manje ushiye nayo into ekubalulekile nesemqoka ekumele uyikhumbule enye izinto ekumele uyikhumbule esemqoka yile inkulungwane zeminyaka eminingi ngaphambi kokuthi uzalwe uNkulunkulu wayelwazi lolusuku ungakazalwa ungakabi khona uNkulunkulu walwazi lolusuku wayazi nempilo yakho wakwazi ozobhekana nako wakwazi nozodlula kuko because uNkulunkulu ungakhohlwa ukuthi lithi izwi lenkosi kuye usuku olulodwa lufana nenkulungwane yeminyaka uNkulunkulu wayazi ukuthi namuhla uzobungilalele kanje wayazi ukuthi namuhla uzobulalele izwi wayazi namuhla ukuthi ngizobe ngikhuluma kanje ngikhulumisana nawe futhi uNkulunkulu wayazi ukuthi ngelinye ilanga uzobhekana nesimo lesobhekene naso uzodlula kule zinto odlula kuzo noma uzozizwela ngalendlela ozizwela ngayo bengizothi mina ungayekeli ukwenza okuhle ungadikibali futhi ungakiyeki ukwenza into efanele ngenxa yezimo ungakiyeki ukwenza into efanele ngenxa yabantu ungakiyeki ukwenza into efanele ngenxa yomuntu into esemqoko kumele uyikhumbule ukuthi nanoma kunzima nanoma kunyukela nanoma kukhathaza kodwa uNkulunkulu wayazi ukuthi uzodlula kulesi sikhathi okuso futhi uNkulunkulu wayazi ukuthi at a certain point empilweni yakho kukhona izikhathi ezingazuhamba ngendlela oyifisayo nezingazuhamba ngendlela oyicabangayo noma futhi kokunye ezingazuhamba ngendlela okholwa ukuthi kufanele zihambe ngayo kodwa noma kufika lezo zikhathi ungakhohlwa ungayekeli ukwenza okuhle uNkulunkulu Paul ake kuverse 9 wabase Galatia 6 uthi kepha masingakhathale kwenze nokuhle ngokuba siya kuvuna ngesikhathi esifaneleyo uma singadangali uyabuyizwa ke le ndaba ithi kwesinye isikhathi wenza okuhle wenza okufanele ungayiboni ungasheshi ukuyibona imphumela kube ngazi ukuthi kunokuthi engabe kuyalunga kodwa kubonakala kube ngathi kuyahlehla la kufanele ngathi izinto kufanele ngabe ziyalunga kube ngathi aziyahlakazeka noma la ubona ngathi abantu kufanele ngabe bayancoma bayabonga kodwa kube ngathi ababoni uthi uMpostle Paul sizokuvuna ngesikhathi esifanele uma singadangali ezinye izinto imphumela yazo ungengeyibone manje kodwa ukuthi awuyiboni manje akusho ukuthi uNkulunkulu akazi futhi akusho ukuthi uNkulunkulu akaboni akusho futhi nokuthi uNkulunkulu akakhathalele kungasho futhi nokuthi uNkulunkulu akazukunikeza umvuzo ngesikhathi esifanele uthi uma singadangali siyakuvuna ngesikhathi esifanele umlayezo ke lo engithanda ukudlulisela kithina sonke ebengizothi singakhohlwa singayekeli futhi singadikibali singakekeleli ukwenza okuhle noma ngabe izinto ke azihambi ngendlela oyifisayo noma ngabe izinto azila ufisa ziye khona kodwa ungadikibali ungakuyekeleli ungakuyeki ukwenza okuhle ngamanye amazwi ukwenza into efanele noma ukwenza into eright akufanele kuncike ekutheni uzwa kanjani ufila kanjani noma abantu baphendula wenza okufanele ngoba kufanele mhlambe kokunye bengingasho ukuthi ungavume ngoba ko abanye bazithola bedikibala befisa ukuhlehla ngenxa yokuthi isitha sihlebe endlebeni yabo
usathane lokho ebahlebele ukuthi lento yenzayo.

0: sono? Sono?
1: Angikhulumi nomuntu othandela ngoba njengoba nibona ngiza ngifika late nje abanye begxeka. Abazi mina ukuthi nganikela ngempilo yami ukuthi noma ngafa noma nini namanje ngoba ngimela kungaqhuma isibhamu lapho phezulu kimi. Kodwa khona umuntu ohlalela ukugxeka. Uhlalele nje ukugxeka kuphela ake sibe ukugxeka ake uyibuke wena ukuthi wenzani ngeke nisuke izwe lingaka. Ngoba phela umuntu uzokhuluma umuntu nikuthatha kushoyo noma ningakuthathi. Kodwa singathi sesila bese sesihluka lapho. Ukuzokhulumela abantu la ngizoyikhulumela mina. Wengane zakwethu ngicela ukuqala ngidlulise nokukhulu ukuthokoza kusizo uMangobese. Mkhulumela, ngiyabonga dadewethu. Abantu bayazama-ke ngamandla ukusixhwabanisa mina noMangobese. Hhayi kimi khohlwa mfana wami, akulula nje. Akulula ngoba izinto engizenzayo angiyithunywa. Ngiyayikhethela ngiyindoda. Uyabona njengoba ngasukumeliswe ngimncane. Kuze kube namhlanje abanye bangibona lapha ngoba sengilekelela uMangobese sekuyimabazi ubuso bami uboke uhlehle ubuyele ku-2016-2017 uyofunda ama-post kaTshatha ukuthi uTshatha wayibhala thini mayikhuluma ngami abantu bengakangazi angifiki mina nokusebenzela umphakathi angifiki futhi nokuxovwa angixoveki angithengeki ayikho imali elingana nobudoda bami angenzile khona wonke umuntu ofuna ukunginika imali ehamba nombandela ngiyayibonga umuntu onginika imali yokuthi angihambe ngey'nsizwa ngiyokwenza umsebenzi othile somewhere ngiyayemukela kodwa uma kuyaba nombandela wathi wakuyenza ukuthi ngaleyo mali angibe ngisayithatha-ke leyo mali hhayi namhlanje kusukela ngimncane kabi niyabona udadewethu uMangobese sengingomunye wabantu abasuka kwalongoma ngeyami imali njalo mayibize imali ngizela ukhona umuntu ohlele ethatha impepho yakubo nje ezoyishisela bonke abantu kanti impepho kuyona niyasemsamu bakwethu njalo le ndoda ishisa impepho le ndoda leyo ungathwali ngathi wendoda siyabonga siyabonga lapho mfowethu siyabonga akwedlule lokho bafowethu mina isiphiwo uNkulunkulu angiphe sona emhlabeni uthando ngiyesekana mina bafowethu ngiyeseka ngisho abantu abangingeseki mina kudala ngisho ungangangeseki mina ngiyoqhubeka ngiweseke udu ngiyesekana njengoba nibona ngihlanganisa iy'nsizwa lapha phezulu angiyena umnikazi wale mashi ngizokwenza engakwenza ngomhlaka-24 March 2025 mhla izalwa lenhlangano okuyi-March and March ngafika ngazoyeseka nanamhlanje ngithatha iy'nsizwa ezigibelela ngemali yazo eyishiya imindeni yazo eyishiya abazali bazo eyishiya iy'ngane zazo zathi sizomlalela uphakela umthakathi mayetha kuyosekwa le nkosazana uma uthi-ke wena uzama ukungixabanisa naye uzoxabana wedwa nomoya omubi mina ngikhulumi noMangobese zonke iy'nsuku ngoba ungumfazi womuntu ngeke ngikhulume naye zonke iy'nsuku kodwa umyeni wakhe ngiyakhuluma naye ngiyameseka akusoze futhi kwaba nengxabano phakathi kwethu ngeke kuze kwenzeke mina ngiyindoda ngafundisa ukuthi ubudoda yini ngeke ngihlale nginamathele emfazini womuntu manje uma ningangiboni eduze kwakhe yingoba uwumfazi womuntu ngeke ngikwazi ukuhlale nginamathele kuyena so bonke laba abakhathazekile ngicela beshise umoya laba abakhathazeke ngempela ngicela beshise umoya wena onomoya omubi khululeka umoya omubi into nje yayikhona kusekhona ushaka lapha esikolweni into engeke iphele lapha kusasa sizoba ne-press conference sizonichazela ukuthi njengoba kade sisegoli sisebenze kanjani iy'nhlelo zensizwa nomthizwa development foundation kuya phambili zime kanjani njengoba sibizwe izolo ngajika istandardton sengibuya ngiza la ekwazulu ngajika istandardton ngibizwa ngo-9 ebusuku tuma ingameli uyangifuna kusasa ngizonitshela ukuthi sikhulume sathini nomongameli mina bengimele nina akukho futhi okunye engumelayo angithengeki angisoze ngathengwa ngazi kahle ngazi kahle ukuthi sengidayise ngomzabalazo into engeke iziyenzeke leyo angifiki nemali ngiyifuyile mina webakwethu angidinge mali ngiyabonga izandla zakwethu
0: siyabadedela abaholi bahambe bazosayina phambi kwenu ngoba ningofakazi sasa ningasho ukuthi sizaliyekisa konke nanikwenza nosuku nazobuka thina sikhuluma kuphela nabaholi siyacela abaholi bafike basayine la bese bayahamba bayolungisa sesizwile ukuthi kusasa kune-media briefing ezosichazela kabanzi ngenhlelo eyisukela kusasa ukuya phambili

0: Ababa holi abatembagali kumakaya ngamakaya kuinda ungenda upokufila kwa nchi lako lingunga pambile ezwi lomzanzi siyapotisa siyabulisa ngaligaisha ngosika kulge na uwe nga hapo ngasikayo babi ngalanyi ubo glonda okuyo sichokla kulusiti mzanzi talk sponga kulge pake kumkama nebeshele na uwe etisibulube kazi nisibulila kakulu kuwe mpulapulu ngubage okulika lusugu unengubose kap sibulila kakulu ngubo gelela ge klangabasi ngena nje siti mzanzi talk sibuye siti ina msebenzi zweni ngabinde doge kon babu mkabaze si pete kakulgazi ayohlelo olithinta kakhulukazi abasebenzi ngecala emva ngentsimbi yesibhozo sweku Amanda Khomo ABK sixoxe naye ngendaba ethinta amaciko hayi bekulusuku olukhulu lomhla ka 30 odalulindiwe kodwa abasebenzi besemsebenzini. Alright, babu mkabaze masikubulise sikwamkele ohlelweni njengoba sisemsebenzini nje.
1: Ngibingelele lobilobi ngibingelele nomlaleli ekhaya. Njengoba umlaleli azi ukuthi ke njalo ke ngolwesibili sihlale sinexeshazi. Mazithi nje 7:30 kuya ku 8:30. Sibheka zona ke indaba zabasebenzi ke phansi kwesihloko.

0: ekhuluma khona namhlanje ngifuna sigcile kakhulu nge-depression phecelezi ethiwa ukhwantalala okuyiyona ehlasele kakhulu ulusha ngoba i-depression ikhona ukuthi thina sizwe esintsundu sike kuba into ebesiyibukela kude kanti ikhona and iyona le ebulala kakhulu abantu abasha
1: Iyona le eyinkinga ekakhulukazi ebantwini depression oyithola umuntu esenomzwa ngedwa egcine ethatha isinqumo mhlambi esingekho right
0: esingekho right ngoba ayikho into ebuhlungu njengokuthi uhambe nomuntu ombiza ngokuthi umngani wakho niye endaweni zokujabula usuyezwa ngakusasa sekuthiwa uyibulele kade engakhulumi nekubantu ngathi ujabulile kanti ebusuku zibuya zonke iy'nkinga lezi asuke ebhekene nazo so namhlanje nje ngithi ake siyiqaphele indaba ye-depression abantu abakhulumi uma beney'nkinga ukuthi uyakhuluma uveza ubuhlungu bungaphakathi akusho ukuthi umuntu o-weak kodwa kusho ukuthi u-strong ngale ndlela yokuthi uyafuna ukuthi uthole usizo ngoba uma ungamkeli ukuthi unenkinga angeke ukwazi ukuthi uthole usizo so abantu amabamkele uma beney'nkinga ukuze bakwazi ukuthi basizakale
1: ya mhlambi makhomo uzakule ncwadi yakho le ibaluleke kakhulu sometimes umuntu uyabhala incwadi ngesimo asibona senzeka ekuhlaleni o mhlambi abhala incwadi ngesimo abhekene naso yena ukuveza lento emdlayo ngaphakathi ngoba ezama ke futhi naye uyilapha uyayibona indaba ngokukhuluma omnye anga agcine eshonile angakhulumi so isukaphi lento yakho yokubhala ngalento le uyibona yenzeka kuwe omhlambi uyibona yenzeka kumakhelwane efamilini or kubantu asondlule nabo
0: incwadi yami yokuqala zonke izinto engiyibhalile zazenzeka kumina ekuyibhala kwami ngangazi ukuthi akuthi mina ngedwa baningi abantu ababhekene nazo kodwa abakhulumi futhi baningi abantu ababhekene ney'nkinga mina engithe ngayezezobala encwadini nabo mase baba naso isibindi sokuthi bakwazi ukuthi bakhulume ngazo ukuze bakwazi ukuthi balapheke base kuthi incwadi yesibili ngangibuka izinto ezenzakalayo la emhlabeni sidlulile kwi-COVID baningi abantu abalahlekelwa imisebenzi baningi abantu abawelwa amabhizinisi kuningi nje okwakuyale nale ngase ngathula ngabuka ngathi ake ngibhale ngalesi simo lesi ngoba usungathi manje siphila kwiSodoma neGomora ngabhala ngento eyenzakalayo emphakathi uma umbhali ngisho uhamba uma ubona isimo ubona ukuthi ngingabhala ngalesi simo lesi
1: ya
0: kuningi nezimo esibhekene nazo namanje umuntu angakwazi ukuthi abhale ngazo
1: lezi ezenzekayo ke njengamanje
0: lezi ezenzakalayo umlando ubalulekile kakhulu ngoba sithembe bona ababhali ukuze kube khona umlando ababhali uma bengabhali ngomlando futhi ngeke sibe nawo umlando
1: uphinde wabuya inkanuko katishalekazi
0: inkanuko yetishalekazi ngangibuka nje ey'koleni namakhesi esiwezwayo emaradiweni siwabona nasemaphephandabeni kuhlezi kwabantu besilisa abagxekwayo ngase ngabuka ukuthi lapho ngiye ngafunda khona engingisho ngiye ngasibona isimo lapho kuyithishelakazi kungaseyona-ke uthisha ngase ngathi ayi ake ngibhale ngiyiveze nale ukuthi nalokhu kuyenzeka ngoba ziningi izinto ezenzakalayo kodwa engavezwa ake ngiyiveze nalokho ukuthi nakho kuyenzeka ngokuthi abantu abakhulumi ngakho
1: sisomakhombo ngiyafisa ukwazi mhlawumbi ke i-support because i-support mhlawumbi uqala uyifumane ekhaya ifumane kubantu abasondulele nawe uyithole kubantu othuma beyibona incwadi yakho balangazelele lesihloko sakhona injani support abantwini
0: i-support inkulu kakhulu engakusho nje ukuthi bangisupportile abantu engisondelene nabo bakhona empilweni yami kodwa ayikho i-support enkulu njenge-support yomuntu ongajwayelene naye ukuze athi umuntu ngamane engasizo umuntu nje engingamazi so bangisizile abantu ebengingajwayelene nabo kakhulu osicele umncube Mr. Tango abantu engihlangane nabo kule journey le yokubhala maso ukuthi ke ngase kuthengeni wangisiza kakhulu ubabhushepu ubuthelezi wangimema nasesontweni lakhe ukuthi ngizo khuluma ngencwadi bayithenga kwazalwane bayithengile nje kakhulu abantu i-department yayithenga nayo nakho namanje sinominatiwe kuma-award yona nje ngingasho ukuthi iyakhula kancane kancane
1: Yakuva APK ukuthi i-support uyayithola ikakhulukazi ebantwini nakwabanye futhi ababhali kubaluleke kangakanani ukuthi manihababhali nisupportane APK ungabi inkomo edla yodwa
0: uyabona uma ufuna ukuba umbhali ocavile
1: yeah
0: kumele uyihlanganise nababhali asebemgajubovu.
1: Okay.
0: Uma umbhali, phila impilo nababhali. Ukuze nawe kube khona okufundayo kubona, nabo kube khona abakufundayo kuwena. Ngoba anibhali ngendlela efanayo. Nonke niyadingana njengababhali. Ngoba nisemkhakheni owodwa. Nonke nifuna ukuphumelela. Ukuze nikwazi ukuphumelela. Bambisanani niye phambili ukubona emagijini i-marathon
1: yeah
0: uma sekukhona ubanjwa majacamba abamshiyi bambamba ngengalo baqhubeke naye azakwazi ukuthi agijime naye base bayadlulake so nathi babhali asibambene ngezandla sitotobisane ukuze sikwazi ukuthi siqhubeke siye phambili
1: mhlambe ungathini ekwindawo efana nama library la khona incwadi ngokuhlukahlona kwazo ngathini mtapolwazi kunina babhale nani yiphi indlela efuneke nibahehe ngayo for sure ukubhala indaba enesigcinezwakalayo nelekelelayo kodwa ningathini nina njengamaciko kuma library ngokuthi anibheke
0: ave kubhlungu uthi uya e library mawufika khona
1: uhambisa umsebenzi wakho ya
0: mawuthi uyaqalaza ngaphakathi incwadi eziningi incwadi zakwamanyamazwe
1: yo
0: isikhathi esiningi kuye kube kanjalo so engakusho nje ukuthi singathanda ukuthi ama library asupporte ngokuthi ayithathe incwadi zama bhali abalocal ukuze zikwazi ukuthi zitholakale nasema library nathi kuzosiqhuquzela njengababhali ukuthi uma ungena e library uyabona ukuthi hawu ngiyamazi lo hawu ngiyamazi lo basupporte ngoba i support kumele iqale la ekhaya locally ngaphambi ukuthi umuntu azaphumele ngaphandle akhaswe amanye amazwe o amanye ama province sicela ukuthi kuqale la emakhaya bathenge izincwadi zababhali abalocally nabafufuzayo
1: Umubheka ngokwakho ke nje general ukubuka emkhakha lo wamaciko wababhali kakhulukazi ubona ukunyuka izinga liyanyuka noma ubona ingathi liyehla ubona nimamapi
0: ngokubuka kwami ngilibona linyuka ngilibona linyuka ngoba kahle kahle abantu wonke umuntu unazo lesipho sokubhala ngingasho njalo ukuthi nje usukungakafikwa isimo

Nini konke ubana thiwa participate ngapha enqubeni siyabulela kakhulu masidibana khona futhi icalisa inkosi masiphile thuba udodo khona uzobe etsho ethi isitimela sothando kwela micala xa sivala rhoqa inkqubo siyezitsho sithi enkosi enkosi enkosi.

0: aphambili ubuyisele kahle kulungiswa into zakho and then when you stay back and you think kuzokwenza ngeindlela umthetho ke manje awudlali kuhle ngoba ke bangena bangenelela sengenelela ngisho yabo manje umthetho manje oqine ngayo uya ngisho ezikoleni uma bekhona izingane ezi undocumented zokisha kisha masaluni wasuzwevela uvula isaluni nje nasitom kanjani yabona nje kulabo bafuna ukuqala ama business la eMzansi now is the time ngoba ku checkwa yonke into whether you have a permit ukulungela into uvule le saloon la ya yonke into izoba solibala so kubalikelile ngempela ukuthi silifunde kulwazi manje ukuthi mawufuna ke uyithuthukisa wenza kanjani 0604807164 noma 0638208448 ngifuna nje izigameko ezihlwahlukene ezenzekile endaweni ke okuyona noma bekuphisi ku quiet awubonanga lutho still okay noma ube umunye ohambile waya ku one of the matches wabona kwenza leni one of us updating ngakho sawona umsakazi mina la ngikhona akubanga nasigameko zikhona ke ezibhedayo ngithuswa nje ukubuka iChatsworth manje ngabo 8 kuthiwa ke babuyile abantu eDurban bese kusuka lokho bayabashaya manje na several lemkubi kuza hulumeni umsakazi lo nayibona ke izinto akade ngizisho ngoba khona omunye umuzi okade ufihlile abantu athu bavalele ngaphakathi ekhala abo bagcina bebanjuke bakhishwe nakhona so namanje ngithi yezwe nangebhalo uti lapha eChatsworth kubi abahambile bayabuya uyabona sabasalindanga nokuthi kudlule babuya khona manje andabantu ngendlela abadinwe ngayo sebezogcina sebayithathela kumthetho ngesandla okuyinto engalungile kakhulu yabona masethi nje babuye ngabo 8 ngicela ukubuza ukuthi mebuya ngabo 8 bekade beqashe kuphi sonke lesikhathi laba bantu becashe kuphi futhi behleli mahlathini thizeni balinditshe ihwala labese beyabuya ngeni bakwenze nangakusasa nangakusasa uyeza kuthiwa bayabashake manje indaba leyo 0604807164 igameko ezenzeke endaweni ke osuku kuyona noma urekhoda uthumele ka 0638208448
1: sabona sisidodo mina shem ngasekhaya nje bengile peace akukho ngibona lokubi ngibukile ngihambile ngayo emsebenzini ngashesha ngaphuma kodwa ngiyalibona izwi ukuthi liyabuya manje siyabonga kuJacinta Ngobese Nkosi yami siyabonga lo sisi lo hayi shem abalaleli kade kuvulwe ingcingo kumapolitiki show bekhala ngabantu bokuhamba abantu bokuhamba abantu bokuhamba ayikho into enti nesiqalo nesiphetho ngasho ngathi kodwa khona la khona esiyosho khona sithi hayi ke siyabonga manje I'm happy angifuni ukuhamba amanga wesidodo ngi-happy
2: ngiyabingelela mam ngongoma ezwini lomzansi ngibingelele nozakwethu silalela nabo bafowethu cha usuku lwanamhlanje sibonga uNkulunkulu nje kakhulu akunjengoba abaningi ebebecabanga ukuthi kuzokwenzeka becabanga ukuthi kuzomoshwa kuzolinyazwa hayi endaweni ebengihamba kuzona nebenguzona ukusuka nje la ngihlala khona ngiye emsebenzini ngihambe kahle sabona nalabo ebehamba khona cha akukho okonakele sifuna ukubonga nje kubonga abantu bakithi bafowethu ukuyiphatha kahle ikakhulu thina esisebenza nalezi ezinye inhlanga zamandi yabe kulokutheni silwa impi yokuthi nje yonke lento this bafuna ukubuyela kule nto salosimile sathi cha sathi nizobona abantu bakithi laba bayayazi into abantu abaqondene nayo babhekana nayo ayikho into ezokwenzeka ngoba ngisho abaphathi umama uJacinta ubeshila ukuthi ozobanjwa elutha noma enza uzobuya isigebenga amaphoyisa wambambe so labo bazenzele eceleni futhi baboshiwe siyabonga kakhulu nje bafowethu siyabonga kube kuhle nabebe emsebenzini abaphazamisekanga lishone ngimpela cha nabo laba beyinwele sisebenza nabo siyehlile manje imoya sebethule ngoba bebona ukuthi ayikho yonke lento ebeyikhuluma impela sisho ukuthi ke cha

0: Siyabonga bakwethu akube njalo nje nami ke bengizofakazela umlalelo ke wangeni cha ke ake kungabe phela njalo njalo ake sithi ke ukuthula phela ngoba umyucu sesiwenzile ibhizinisi phela uhulumeni ahlale kaligadile umnotho uthintekile so ake sithuleke sibone ukuthi uyaqhubeka yini uya acta ngokulungisa yonke lezi khalazo ebe kuzona zikhalazelwa bafowethu kunjalo nje hayi siyabonga kakhulu
1: yebo sisidudu hayi endaweni yasenanda kwa-White City hayi kuhambe kahle sihambe kahle akubanga khona dlame bebehleli nje abantu bokuhamba sibabone sibazeyo akubanga nankinga kodwa ke bengicela ukuthi uhulumeni wethu akaqinisekise ukuthi labantu uma bebuya ke bachaza ukuthi ubuya uzokwenzani endaweni yase-South Africa ngoba ngicabanga ukuthi ngeke ufike la ukuthi uzosikhandela iy'nhlathulo sikwazi ngeke ufike uzovula isaloni senayo abeyosho into esingenayo ozoyenza mhlawumbe uzovusa umuntu ofileyo mhlawumbe sesingakwamukelayo so nje le ndlela beza ngayo ingako kugcina sekunokugqiba kade akuchazwa yilapha uma ubuya wenza iviza ukuthi ngiyokwenza ukuthi or uyovakasha ake bacacisela bathi sidoda ungajabula kakhulu mina umhlali wasenanda le-White City ubabushangazi
2: Sibingelele nje nongongoma ezweni lomzansi hayi liyabuyiswa libe yalibuyizwe ngempela ngempela abahambe bashiye ngephesi and nomthetho-ke manje usowuqinile akusekho ukuthi ubani uzozenzela abahambe bovula amabhizinisi emazweni abo noma ngabe unawo amaphepha noma ngabe awunawo uhambe ovule ibhizinisi ezweni lakho ushiye ngokuthula sikwazi ukwenza izinto nathi ezweni lethu ngokukhululeka sibonge nje kophakela umthakathi iy'nsizwa nongizwe iy'nsizwa nomama umajekunomama ujasinta ngobese yebo siyabonga
3: izwi lomzansi FM izwi lomzansi FM

0: lapha kwaDukuza bashaya abantu labantu bangaphandle bokufika lapha badayisa ama drugs uBusende kubukwa. Hayi abahambe kwanele manje, hayi kwanele abahambe bahambe. Siyabonga kakhulu, siyabonga. Thank umzukulu lo kwaMagwala, thank.
1: Ngiyabingelela sisidodo kanye nabaleli kwise eMzansi. Cha ngixolisa ungazisho, hayi cha nami endaweni engihlala kuyona kukho kube ngikubonile. Ngingazike ngoba bengizongena ke manje ebusuku ukuthi mhlawumbe akukhona okungasala kwenzeka, kodwa akukho nje bengikuzwile, cha nje bekukhwayithi. Kodwa kona basekhona labantu, basekhona nje, Nkosi yami ngeke sikufihle lokho. Ya basekhona nje impela, khona nje uThalu basekhona impela, basekhona. Bahambile abanye, basala abanye abanenkani. Ya
2: mbingelele dodo, mbingelele nabalali bezilokuzansi. Hey siyabonga kakhulu, sibonga umfowethu lo uphakela umthakathi ehambisana noMacingwane. Siyabonga umsebenzi abawenzile, sethemba ukuthi kuzozwakala ebantwini bokufika, bazoyenza intando efunwa uZulu wonke. Ngoba abanye kubeka ngathi bagunuzile sisidondo, abafuna ukuhamba. Kodwa-ke njengoba bejeniwe ukuthi umhlaka 30 usuku lo Nqamulajuqu, uma kuwukuthi bayahlala ngentando yabo, uma sekukhona okwenzekayo kubona, uzungasolwa uZulu. Kodwa nje ngiyabonga mina bafowethu bebambisene bonke ekade bekule ngqungquthela yale nto ebeyenzeka. Siyabonga, ngazi ukuthi bangahamba-ke abafowethu bayolungisa nabelabizwe, nathi-ke sisale sidingadinga leli lwethu. Ngiyabonga kakhulu, ukhuluma nomhlengi wendawo nasemadimeni.
3: Bengilele sisidodo nabalaleli bezwe loMzansi. Nala eMkhomazi edrobheni baningabo labantu bacashile bahambile, bayabonakala edrobheni, bengibabuka nje namhlanje bahambile. And abantu bazogcina bebalimaza ngoba ngazi bahambile ngani, i-transport yamahhali ibikhona. Bakhona edrobheni eMkhomazi.
4: Ngibingelele mamdoda uSiphamandla lo kwaMkhwanazi ulaye uThalu ngokuhlala amakhakha zempela. Hhayi abahambe mamdoda, bahambe ngempela, sijabule nje kuba khona kwabo la. Sanele manje si-right, bayakoloza benjalo nje, thina singama-security nje. Ngisho ukuthi ucela isliphu la ezitoro, thina sisebenza ngey'toro, singama-security. Ayifika besigolozele impela, nalapho akakwazi nanokukhuluma kahle isiZulu, uyasifosa nesiZulu. Ngaze ngigcina senixabana nje impela. Hayi sibongile ibona, bekumnandi bekhona, kubanjisene kamnandi. Hayi isiZulu sithi inkankane nenkankane, alimbe umsumba ngakubo nabo. Hhayi abagoduke nabo bozama ngakubo. Sikhathele nje ibona manje, bashayise nomoya nathi ezweni lethu, siqhubeke kahle nempilo, siqhubeke kahle nomsebenzi esiyenzayo. Siyeke ukuxabana nabo la, bayasigolozela mesicela izilephu la. Ngibonge namamdodo nabalaleli, SiPhamandla lo kwaMkhwanazi.
5: Sawubona, sawubona sisidodi ezweni loMzansi. Hayi sisidodi mabahambe, Nkosi yami. Hayi hayi mabahambe, mabahambe. Hayi basikhathazile Nkosi yami, basikhathazile. Siyahlupheka, akhulu ngisho indawo zokudayisa edrobheni kugcwele bona benza ubunuku. Bahambe sisidodo, asimbone nje uNkulunkulu ukuthi lifikile leli thuba leli lokuthi abahambe, abahambe. Thina sikwazi ngisho ukuya emazweni wabo siyohlala nje lisenze le nto abayenzayo. Bonke abantu beza lana, bonke abantu, amaSomalia, amaZimbabweni, amaKhongo DR gcwele. Ye sisidoda, angikaze ngiyibone into enje. Baningi laba bantu badlula thina la eMzansi, baningi. Ngisho ngabe kuthiwa-ke bayayibona imali ukuthi khona eMzansi engakanani, le ngane labona bebaningi kangaka, nathi singabakhona la eMzansi izosinela kanjani sonke? Bazosivandalayiza laba bantu. bazoqeda njengathi ngoba buka ngoba badayisa ama drugs babulala inganza la e South Africa ezabo ziyafunda zisezikoleni ezibizayo zifunda ko Durban notice zifunda nabelungu ziyafunda zenzani ezethu zihlele ema bridges zidliswa ama drugs baqala ukuthi kuyaqala ukuthi kufakwe ema drugs ini hayi kwaze kwanzini.

0: akekho uzoqubha, uzoqubha uzobe qube phi. Wafaka ikhanje khona la ngaphandle, asihleli khona. Kelishiwe kancane idolobha, kelishiwe kancane iTheku. Gijinye la ngaphakathi, lasihleli khona. Umasho ekhona la. Yabo nje mina nje la ayibukile namhlanje, ayile ku-quiet. Akho masho ebikhona la emawoti, beku-quiet nje, nabantu bayidlela utshwala nje. Bazutshwala nje, utshwala nje, one way. Ayikho nje enye into abayenzayo ngaphandle kokuphuza utshwala. Iningi labo nje, bagcina umgwaqo badla utshwala. Ngiyabonga, ngiyabonga sisidoda.
1: Ngiyabingelela sisithandeka, ngibingelela abalaleli. UNomzipho la Maron Hilly wesithandeka, siyabonga ngeshow special. Feedback yosukule namhlanje. Sisi, langa kumina nje, hey, insizwa ilalanga. Hayi, zivungame kwaze kwasa, zilinde usuku lwakusasa. Lwangakusasa lolu luyinamhlanje. Kusho ukuthi nje bebe excited kakhulu. Bavukile-ke namhlanje ekuseni ubuholoholo. Bahamba bayobabheka emiqashweni, hayi bangabathola nkosi yami. Baseke bethathwa amatekisi-ke, behamba bebheka khona eThekwini. Ngithanda ukubonga nje kusisi Jacinta, hayi nami ngibonga ngiqedi. Benoba kuphakela umthakathi, siyabonga kakhulu, siyambonga uNkulunkulu ngabo. Into abasibonise yona, siyambabaza uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu mezokwenza into, senzela inguji khwebi nje into esingayibonangiza. Sibonge nokuthi mashi beyimpumelelo, akekho olimalile, noma bekhona-ke igoli kodwa. Besilindele mhlawumbe ukuthi uNkulunkulu mesilahlile nje kuba isificongayo, uNkulunkulu wasithwala. Wasithwala ngoba nabo ongcoba nkulu impela bebeyitshela ukuthi nje sizokona. Siyambonga uNkulunkulu kwa-controleka. Ngifisa-ke sisidodo, okusho ukuthi asicinile nje ngokuphathwa uhulumeni kuphela. Nabelungu bebegibele kakhulu ekhanda. Uma ubabuka la ey'nkundleni zokuxhumana, kuthina sihlale si-online nje emapheyijini, banamagroup nabo abo, amapheji abo. Abebevele bengafuni ukuqasha umuntu wala. Abelungu bebebandlulula kakhulu ekuqasheni umuntu wala, kangangokuthi bebekuma bepost imisebenzi, instead of kwenziwe uku-apply ku-fair, bebe-recommendelana abantu futhi laba bokufika. Kangangokuthi la nje ko-Hillcrest nako-Bluefoam, mama besebenu kuyigadela ama-complex abasebenza kuwona ukuthi abelungu bayacela ukuthi kula ma-complex lawa angangeni ukufika ngoba bazoteleka bona futhi bazolwa, ngoba okokufika meke kwaqashwa endlini eyodwa bayadominata. Bedominate kakhulu endlini nasey'ndaweni zokushayela emafemini. Yebo, ngiya-understand abanye babo babenama-skills impela oku-operate izinto ezi-serious, but nathi sinazo iy'ngane zethu. Abelungu ibona namanje uthi uma ulalela nje uhlala kula mapheji abo ubeze ukuthi bakhuluma inzondo, bayasonda sisidoda abelungu. Abelungu bathi abafuni vele ukuqasha thina bala e-South Africa. Muthi uyayibheka le nto ukuthi kanjani, ngoba phela bona laba bokufika babaxoshile abelungu emazweni abo. Thina sanikwa imposement, sa-impose-wa, saklinwa ngabo, kwathiwa asibamukele. Khona sibamukele nometha amanxeba esinabo ney'ka nezinto abasenze zona, akuzange kubalwe lokho, kwathiwa asihlali nabo. Kodwa bona baveze inzondo engicabanga hlambe ukuthi inzondo yethu isukele evotini lethu lokubakhipha hlambe emandleni. Ngendlela abanenzondo ngayo umuthi uyabalalela. Namanje uma behayara la online ku-Facebook befuna abantu, uyababona nje ukuthi isimo esibaphoqayo ngokwabo. Abathandi uku-employ abantu bala e-South Africa ngoba ububezwa abanye ethi ngizolenza njani igeli lami. Uma ngabe and ningakhohlwa webantu base-South Africa ukuthi it's not all about cheap labor. Laba bantu bebehleli kahle emajalidini, abelungu babaholela kahle kakhulu. Uma uqhathanisa nengane yakho nje misebenza nayo, uma ungena isebenza nayo uyayiphatha, bengena aphathe lo aphathe khona isingisi sakhe sihlakazekile, yakho iphuma.

0: ngendlela ababathanda ngayo nendlela bebebathemba ngayo bebabona bedabukisa bedlula thina esababekezelela emva kokuthi besenze kabuhlungu e-South Africa bebebulala belungu ngalezi ayikhathi. Kodwa uMandela wathi sihlale nabo sinjalo. Bathi ekugcineni kosuku bathande ezinye izizwe zona ezabaxosha belungu emazweni azo. So abelungu bona kakhulu abayivumile lento nabayivumile. Engikusho ke okuyisifundo ukuthi excuse kuyona yonke into sisidodo enhle nembi iyafuneka ukuba nesifundo. Yonke into enhle nembi la emhlabeni iyafuneka ukuba nesifundo ngoba uma ungasithathi isifundo uyoba uyena umuntu wangempela ne-reasoning awunayo. Kule nto yokudominator kwamabhizinisi abantu bokufika mase sikhuluma ke-business wise. Kuzomele sifunde ukuthi thina silekhe kuphi nokuchaphaka kwemisebenzi lekhona ngoba impela kuthiwa amafema ayaqasha kwe-New Germany, kwe-Westmead, kwe-Springfield, kukuphi. Asiyekeni ke nathi ukuba budedengu musune business. Asibuke ukuthi besifangishina kanjani thina uma ngabe sineyitolo yini le abafike basihlula ngayo. Asifunde ukuvuka. Iy'ngane zesikoleni ingane dingisinkwe ekuseni asifunde ukuvuka. Uma siqala nje manje unqonqothela i-tuck shop yakho, uma uqala manje ubeke i-container yakho, ake sibuke nathi i-strategy senze nabantu bawine ama-customer. Yazi khona omunye ubhutoke wabhala kumandla Chris wathi imali ayenze namhlanje u-5,000 since labantu bebevala iy'tolo. Ake sibuyise ama-customer ngokuntshontsha ezinye zezenzo ezenze labantu bawine ama-customer ekuhlaleni. Sikhona ngenxa yokuthi asimhloniphi umuntu oyi-customer thina. Hloniphi i-customer, sibe clean, ube friendly, uthande abantu. Wala abantu bebehlale behleka, angikholwa ukuthi ngabe ngenazi inkinga. Bebehlale be-friendly, ba-friendly enganeni, ba-friendly kumuntu omdala. Thina uma ngabe sineyitolo siyahlinelana. Thina uma sineyitolo sinomona, usafuna omunye asivule lapha esitratini esisezansi and awuseza umyalelo omunye ukuthi wena njengoba ungenazi isinkwa sikhona lapha ezansi. Asifundeni ukusebenzisana ukuthi ishumi lirawunde khona la ekuhlaleni. Sivuke. Uma ufuna ukuya esitolo, ukuvuka kukona kuyilima kuphela, futhi akukona kwamapakistani kuphela. Even i-Oxford, Hillcrest, u-6, u-Brett usuke esemngenyawo, usuke sekuvuliwe umuntu emsebenzini udlula abambe into ayifunayo. Ake sifundeni nathi. Okunye futhi esingakufunda ukuthi uma sesisemafemini sisebenza, siye kukweba. Because amafemu awiswa yithini, amafemu avaliswa yithini. Umlungu uholela kahle, umlungu usiqashile ngobuningi bethu. Kodwa manje uma ngabe ifemu employ abantu abawu-50, everyone ntambama ephuma ne-product. Lo msebenzi uzosilasta isikhathi esingakanani. Umlungu unelosi yomhlaba la, kodwa siyahola. Uma ngabe umlungu nje kwenziwe icathulo usunama-customer akho, cabanga-ke umuntu nomuntu la efemini enama-customer akho ukuthi hhayi ngawuthenga upende, mina ngizofika nopende, sizosebenza kanjani. Laba bantu bathembekile uma bethole umsebenzi, badabukisela indaba yokuthi vele beze ngokweba. Uhlale jalidini asisebenza amajalidi awu-3 cause ubevala imisebenzi engu-3 eyedwa ngenxa yani ye-honesty. Asifundeni ukuthembeka, asingawisi amafemu. Mangaka amafemu awiswe ukweba. Cause sibuye sibe nensila yomtshontsha. Ubona abelungu besaba nje ngalapho-ke fanele sibuye siyinuka amakwapha. Uma sesiwutholile umsebenzi ake senzeni kahle. Uma sesiwatholile amabhizinisi ake siwahloniphe. Nathi silula amasokisi. Siyabonga kakhulu sisidodo ngale show. Siyabonga kakhulu ngosuku lwanamhlanje. Engathi uNkulunkulu bengaze asifikisele la sifuna ukufika khona ukuze iy'ngane zethu kusasa zibonge zithi hhayi abazali bakulo kulokuhle namhlanje izwe sipholile. Ngiyabonga uNozipho Maranhele.
1: Ibingelele nami ebusuku mamdodo Anolo. Hhayi impela nami ngithi abahambe bakithi okukhulu nokukhulu nje impela, hhayi amaSomalia akahambile namaNigeria awahambile, kunabantu ababavikelayo